0: 92.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Love me for a reason. Yan yung sinasabi nyo kapag tinatamad kayong pumasok o ayaw nyo pumasok pero kailangan love me for a reason daw. Hamanap ka ng reason kung bakit kailangan pumasok sa trabaho. Wala kami ba kundi sahod. Hello po sa lahat ng Star Nation natin. Happy Wednesday. About midweek na midweek . Bakit ganyan ang mukha mo? Parang tinatamad ka na agad. Pangatlong araw pa lamang sa trabaho, parang iba na yung mukha mo. Okay lang yan, liliwanag din yan. O, pagsapit ng Friday. Hello po sa lahat ng Star Nation natin. Na parang init na init . Galit na galit . Parang gusto magwala. Alam nyo, Star Nation, kapag irita ka, o di naman kaya galit, o di naman kaya triggered, all you have to do ay drink water. Yan. Oh, Star Nation, ha. Umilom ka ng tubig, tapos mag-pause ka muna. Sandali. Kasi lilinawin natin, ha. Oh, hindi magic cure ang ano ha, ang pag-inom ng tubig sa galit ha. Pero ang mas may basis ay ang pag-pause. Kumbaga, hinga ka lang muna ng malalim. At pakalmay mo ang iyong sarili at ang iyong katawan. Kasi Star Nation, ang pag-inom ng tubig ay pwedeng maging simple reminder na huminto ka muna bago mag-react. O, kasi minsan kapag bigla ka magre-react, marirealize mo later on, ay, bakit ko nasabi yung word? Diba? Kaya minsan na pag-inom ng tubig, ay in a way na rin para makapag-pause ka. At the same time, Star Nation, ayon sa mga eksperto, ha, ang emotion regulation natin, kapag stress daw tayo, o di naman kaya galit tayo, pwedeng mag-activate ang ating katawan ng fight or flight response. O kaya mas makakabuti daw pag-aanap na sandali para huminga at mag-regulate bago tayo magsalita o kumilos. Sabi nila, di ba, think before you react. Kaya wag muna mag-chat ng okay, kasi alam naman natin na lahat na okay ay galit na may kasunod pang drama. Ay nako, hello po sa lahat ng Star Nation natin. Maganda Star Morning . O hanggang alas 12 po tayo ng umaga. Nagbabalik ang inyong lingkod para sa programang It's All For You and the Morning. Ngayon po nagmamagandang umaga ng umaga ng Miyerkules. At syempre sa mga Star Nation natin, ngayong umaga ng Miyerkules, ito na nga ho, Star Nation, na onting kembot na lamang po. Dahil nalalapit na naman po ang ating Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. Yan, kung saan ho, Star Nation, magaganap po yan sa darating po na November 14, 2026. Araw po yung Star Nation na ng Sabado. Eh, ikaw ba, Star Nation, na subukan mo na bang mag-donate ng dugo? O matagal mo na ba itong binabalak? Yung tipong nag-iisip ka na gusto mo mag-donate, pero hanggang ngayon, hindi pa rin. Now, Star Nation, alam nyo ba na sa blood donation, hindi ka lang nakakatulong sa mga taong nangangailangan, ha? Dahil sa regular na pag-donate mo ng dugo, ay napapanatili natin ang ating magandang kalusugan. Yan. O, narito ang ilan sa mga benepisyo kapag nagdo-donate po kayo ng inyong dugo. Ha. Una-una sa lahat, nakakapagbababa ito ng risk na magkaroon ka ng cancer. Yes, Star Nation. Ha. At ito nga, pabag ang pag-donate ng dugo ay nakakapagbigay rin sa iyo, Star Nation, ng mas lalong lumakas ang iyong iron sa iyong katawan at na-maintain ito ang iyong healthy levels. At pangatlo, napapanatili rin ito, Star Nation, ang ating healthy heart at liver ng sinuman. At ito pa, naku, maraming may gusto nito, ha. Nakakatulong rin po ang regular na pag-donate ng dugo sa pagbababa ng ating timbang. Tayo naman, Sir Nation. Nakita mo na yung mga benepisyo ha, na pagdadonate ng dugo. Kaya ang kagandaan niyan, nakatulong ka na. Mas naging healthy ka pa. Kaya sa darating po na November 14, 2026, Star Nation ha. Mark your calendar dahil sabay-sabay tayo magtungo sa Robinson's Galleria, Level 2. Diyan po yan sa EDSA Corner, Ortigas Avenue, Ortigas Center, Quezon City. Yan kung saan, Star Nation, eh, kapag bababa po kayo ng MRT Ortigas, lakad lang po kayo pabalik. Yan. At makikita nyo na po ang Robinson's Galleria. At kung kayo naman po magagaling sa Junction, baba lang po kayo, sabihin nyo lang po, Manong, kakibaba po ko sa Robinson's Galleria. At kung kayo naman po magagaling sa Santa Mesa, pwede kayo sumakay ng jeep. Pwede naman kaya bus na papuntang Taytay. Sabihin mo, Manong, kakibaba naman po ko sa Robinson's Galleria. Yeah! Oh, Star Nation, makita-kita tayo dyan ha. Sa ganap po yan, alas 7 na umaga hanggang alas 6 na gabi. Para po sa ating Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. Brought to us by the Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at sa partnership po natin with the Philippine Red Cross. And this will be happening simultaneously in 25 key cities nationwide. Kaya naman kung gusto nyo, Star Nation, mag-early register. Tumawag po sa 762-5-6009. 762-5-6009. O abangan nyo po ang ating QR code na aming po ipopost sa aming social media pages. Ito po pag early register, hindi po ibig sabihin ito, Star Nation, na kayo po yung mauuna sa pilahan, ha? Maraming naguguluhan eh. Bakit merong early register? Oh, ang pagkakaroon po ng early register, yan, para malaman po namin kung ilan po yung mga mag-donate po ng dugo yan, sa ating pong November 14, 2026. Ito, Star Nation, ang ating good news, ha? Ang bawat successful blood donor ay makatanggap po ng commemorative Dugong Bombo shirt on a first-come, first-serve basis. Napakaganda ng ating Dugong Bombo t-shirt. At kagandaan ito, Star Nation, kapag lagi nyo po ito sinusuot, makikita ng mga tao, uy, aba, isa to sa mga bayani na nag-donate ng dugo. At ito pa, Sir Nation, bibigyan din po namin kayo ng vitamins ha, at kasama rin po dyan ang snacks, drinks at hot meals para ma-replenish po kahit paano yung mga dugo po na wala sa inyo. At magkaroon kayo ng lakas. Kasi kapag kinuha na po kayo ng dugo, medyo manghihina pa po kayo niyan. Kaya yan po, bibigyan po namin kayo ng vitamins, kasama rin po dyan yung snacks, drinks at hot meal. Tadaan, Star Nation, ito ang ating good news po ha. One blood donation can help save 3 lives. So ibig sabihin, Star Nation, kapag nag-donate ka ng dugo, hindi lamang po isa, hindi lamang po dalawa, kundi tatlo po ang inyong maaaring masalbang buhay. Ito, Star Nation, ang Dugo Bombo 2026. A little pain, a life to gain. See you there, Star Nation, sa Robinson's Galleria, Level 2. Oras, Star Nation, sa bukang puluwan ng Pilipinas. 4:07 minuto na, makalipas ang alas 8, nagbabagandang umaga. 8:40 in the morning. At balik nagtugan tayo, ito pa rin po sa inyong hipilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Mega Manila's best music station. 102.7 Star
3: FM. Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang! May Cebuana na Lumilier!
8: Sang lang?
9: Personal loan.
10: Jewelry.
11: Negosyo loan.
12: OFW.
13: At motor loan.
14: Basta loan?
15: Sa Cebuana?
16: Goods ka!
17: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
18: Travel!
19: O kaya bagong negosyo?
20: Buti na lang! May Cebuana na Lumilier!
8: Sang lang?
11: Personal loan.
10: Jewelry.
11: Negosyo loan.
12: OFW.
13: At motor loan.
14: Basta loan?
15: Sa Cebuana?
16: Goods ka!
17: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: 102.7 Star FM. It's all for you. Like Boss, Share Bo.
0: Mega Manila's best music station.
2: White Horse. Alam nyo, minsan pwede na agad gawing Black Horse yan eh. Minsan kapag nag-drawing ka ng White Horse, tapos gusto mo siyang gawing Black Horse, pwede mo na daw i-AI yan eh. Diba? Pero alam rin po sa lahat mga Star Nation natin na ang daming nangyayaring balitaktakan. Kung ang paggamit ba ng AI ay katamaran ba o isang smart tool. Kasi Star Nation, sa panahon ngayon, panigurado may mga ilan na natatawa o may mga iba nang iinsulto pa sa mga gumagamit ng AI. Pero mas magandang tingnan naman din natin yung AI bilang tool. Diba? Parang ano yan? Parang calculator, diba? GPS, o din naman kaya search engine na pwedeng makatulong sa pagbuo ng ating ideas. Ganun din, pag-aayos ng writing natin, sa pag-aaral, diba? Research, at pagpapadali ng ating mga routine task dahil na sa mga trabaho natin. Ang advantage nito, Star Nation, ay number one, nakakatipid ka ng oras. At the same time, nakakatulong rin siya sa brainstorming at pwedeng magbigay ng different perspectives. Pero, kung may advantage, may disadvantage. Ano ba yung mga disadvantage? Kasi pwede rin magkamali yung sagot ng AI. Diba? Kung pagka minsan ang problema din, at na minsan yung nangyayari din eh, nagiging dependent na rin ang tao sa AI. At kailangan din ingatan ang ating privacy at responsableng paggamit nito. Yeah. Kasi Star Nation, kumbaga, kapag ka gumagamit ito, hindi naman ano, masyado naman yung iba, automatically, ano na agad, tamad, o di naman kaya, ano ba, paano ba to, ob-ob, ganun na. O kapag gumagamit na ng AI, hindi naman. Ang mas mahalaga, paano mo ito ginagamit? At kung ikaw pa rin ang nag-iisip at nagve-verify. Kasi like for example, about sa pag-writing, di ba? Minsan, at the end of the day, kapag ka humingi ka na tulong sa AI, i-verify mo pa rin kung ito ba tama ba yung pagkakasulat niya. Ikaw pa rin naman, Star Nation, ang tatama. Diba? Hindi dahil, like for example, di dahil may calculator ka, nakakalimutan mo na mag-mat. Instead, mas mabilis ka lang mag-compute. Diba? At kung may AI ka na, huwag mo naman pautusan ng AI na ikaw na rin na magdesisyon ng buhay ko, di ba? Yun ang problema. Misa, ginagawa pa nga yan kapag may problema ka, di ba? Tatanungin mo rin si AI para kumonsulta. Malay mo naman, di ba? Si AI makatulong sa ano mo, problema mo sa puso. Diba? Pero at the end of the day, ikaw pa rin na magdedesisyon, di ba? So ganun pa rin, Star Nation. O baga ang AI nandyan para tulungan ka, pero ikaw pa rin ang magde-decide. And I thank you. Kawawa naman yung mga may pangalan na ano, AI. Diba? Allen Inosaka, ganyan. Ano ba yung mga pangalan? Aileen Ilumandar. Kasi search for AI, di ba? Hello, my way, Star Nation. Aras, subukan po lang ng Pilipinas. 39 star minuto na. Makalipas ang 9 na umaga. 9:39 in the morning. Alam nyo, dati itong artificial intelligence, nalalaman ko na lang ito sa mga estudyante. Oo, nung panahon ng pandemic. Oo, ito pala yung mga ginagamit ng mga estudyante nung mga nag-online class pa sila. Pero kaya nga paalala natin sa mga estudyante, huwag tayong masyado dumidepende sa AI. Kasi alam ng mga teacher natin kung gumagamit kayo ng AI o hindi. Paala ninyo ha. marami na uhuli ng mga estudyante na ganyan eh. Kasi syempre napakaganda ng pagagawa, di ba, ng artificial intelligence na kanyang project. Syempre pagka-check ng teacher, syempre alam ng teacher kung yung kanyang mga estudyante kilala niya. Kaya hindi ka pwedeng makalampas kay teacher dahil malalaman niya kung gumamit ka ba ng AI o hindi.
0: Aras Star Nation, sa buka buluan ng Pilipinas, 40 star minuto na. Makalipas sa 7 na umaga, 9:40 in the morning. Dire-diretso na ating matugtugan dito pa rin sa inyong impina nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
3: 102.7

102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin, Star Nation, sa bukang luwa na Pilipinas. Our Philippine Standard Time. Limang star minuto na lang bago sumapit ang alas 10 na umaga. Star FM. At Star Nation, tayo na po'y pupunta at dadako sa ating special coverage kung saan sa nagpapatuloy pa rin po na impeachment trial kay Vice President

0: Radyo Bumbo!
1: Katotohanan, 6 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines.
2: Bumbo Radyo Philippines,
1: your trusted source of news and information.
0: Basta Radyo Bumbo!
3: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Miyerkules, 7 ng Oktubre, 2026. At sa ating Christmas Countdown, 79 days bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, Makati Regional Trial Court, pinaaresto na si Representative Leandro Leviste. At sa iba pang balita, may sapat daw na dahilan para i-convict si Vice President Sara Duterte batay sa pananaw ni dating Senate President Franklin Drilon. Ang pangalawang pangulo naman handa umanong harapin ang iba pang imbestigasyon kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Mahigit 100,000 pamilya apektado ng tumitinding El Nino phenomenon sa ating bansa batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa ating balitang palakasan, Ernest Jan o EJ Ubiena, ang Pinoy pole vaulter, target na pagsabak doon sa nalalapit na Los Angeles Olympics sa All Set na. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ganap na ipinagutos ng Makati Regional Trial Court ang pag-aresto kay Representative Leandro Leviste ng Batangas dahil sa umano'y paglabag nito sa probisyon ng Public Service Act. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, agad na nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa Bureau of Immigration upang alamin ang opisyal na status at kinaroroonan ng naturang kinatawan para naman sa pagpapatupad ng paghuli sa kanya. Huling na itala ang monitoring ho doon sa France, ito si Leviste kasama ang kanyang ina na si Senator Lauren Legarda na kasalukuyan namang nagpapagamot sa naturang lugar. Inaasahan na maglalabas ng panibagong update kaugnay ng naturang sitwasyon ang mga opisyal ng pamahalaan, habang inaasahan din na maglalabas ng opisyal na pahayag ang kanyang kampo o ng mambabatas ukol naman sa legal na hakbang na kanilang gagawin upang tugunan ang nasabing mandamyento di aresto ng korte. Patuloy na binabantayan ng National Bureau of Investigation ang pagpasok muli dito sa ating bansa ng naturang mambabatas upang agad na maisilbi ang warrant of arrest sa sandaling bumalik na ito dito sa Pilipinas. Sa iba pang mga balita, kaugnay naman ang usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naniniwala si dating Senate President Franklin M. Drilon na mayroon ng sapat na dahilan para ma-convict. Ito si Vice President Sara Duterte. Yan ang kanyang pananaw kahit 2 artikulo pa lamang ng impeachment ang natatapos at kasalukuyan pa na tinatalakay ang 3 artikulo na kinapapalooban ng umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan ng pangalawang pangulo at ng kanyang asawa na si Attorney Manases Manscarpio. Binalikan ni Drilon ang mga naipresinta ng House Prosecution Panel sa ilalim ng Article Number 2 na nag-aakusa sa pangalawang pangulo na mayroong hindi maipaliwanag umanong kayamanan na hindi rin nakalagay sa kanyang opisyal na Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay dating Senate President Drilon, na ipakita ng House Panel kung paano pumasok sa bank accounts ng pangalawang pangulo at ng kanyang mister na si Attorney Carpio ang naturang malalaking halaga na hindi paraw saklaw o hindi akma sa kanilang mga kita, maging ang pagpasok ni Vice President Sara Duterte sa negosyo at mga korporasyon sa kabila ng kanyang pagiging pangalawang pangulo ng bansa ay hayagan din na nagpapakita umano ng nakagawa ng impeachable offense ang pangalawang pangulo. Ayon pa kay Drilon, ang mga naturang isyo ay sapat ng dahilan para masabing nawala ng public trust sa pangalawang pangulo ang mga ito at iyan ay sapat anya na dahilan para naman tuluyan siyang ma-convict sa kinakaharap na reklamo. Ang Article Number 2 ng Articles of Impeachment ay nag-aakusa kay Vice President Sara Duterte na umano'y nakagawa ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Dalawa sa mga impeachable offenses na umano'y nagawa ng Vice Presidente. Samantala, mga kabombo, mga Kastar Nation, kampante naman ang kampo ng Vice Presidente na si Sara Duterte sa kahandaan nila na harapin ang iba pang mga imbestigasyon maliban sa umuusad na impeachment trial dyan sa Senado. Ayon sa tagapagsalita ng pangalawang pangulo na si Attorney Paulo Panelo, handa ang legal team ni Vice President Sara Duterte na harapin ang iba pang pagsisiyasat na posibleng ikasa ng anumang investigating body laban sa kanya. At kabilang dito ang posibilidad ng imbestigasyon na mag-uugat sa isyo na lumalabas sa impeachment trial tulad na lamang ng financial issues. Ay kay Attorney Panelo na nanatiling may paninindigan at nasa posisyon si Vice President Sara Duterte na wala siyang anumang ginawang mali sa loob ng kanyang karera sa public service mula noong naninilbihan pa lamang ito sa Davao bilang local chief executive hanggang ngayon na siya ay pangalawang pangulo ng ating bansa. Welcome din umano sa kanila ang lahat ng mga pagsisiyasat na posibleng maisagawa. Kung maalala mga kabombo, dati nang may mga naghain ang ilang plunder at criminal complaints laban sa pangalawang pangulo dahil naman sa financial issues na umano'y kanyang kinasasangkutan. Ang una ay inihain ng civil society leaders, church representatives at mga nasa hanay ng academes at ganun din yung sumasaklaw sa reklamong plunder, bribery, malversation at graft na ipinupukol laban sa kanya. Sinundan ito ng iba pang plunder at criminal complaints na inihain naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Kaugnay pa rin ang mga developments sa Senate Impeachment Court. Ating alamin mga kabombo dahil yung suspicious transaction records ay dumaan umano sa masusing pagsusuri bago pa man i-file sa Anti-Money Laundering Council. Ayon ho yan sa ilang bank representatives. At may balita mula dyan sa Senate Impeachment Court, si Bombo Angelo Aganan.
4: Bombo Dennis, hindi umano basta-basta naghahain ng suspicious transaction report o STRs ang mga bangko sa Anti-Money Laundering Council dahil dumaraan muna ang mga kahinahinalang transaksyon sa masusing pagsusuri batay sa itinakdang mga pamantayan. Ito ang lumitaw sa pagtatanong na Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kay Attorney Nina Aguilar, head ng Anti-Money Laundering Division sa isang bangko sa impeachment trial ngayong araw ni Vice President Sara Duterte. Tinanong ni Pangilinan ng testigo tungkol sa mga pamantayan sa suspicious transaction reporting kabilang ang 7 kriteria na ginamit sa pagsusuri ng mga transaksyon. Kabilang dito ang sitwasyong walang makitang legal kung kalakalan upang ekonomiyang dahilan para sa isang transaksyon gaya ng malaking deposito na walang malinaw na pinagbabatayang lehitimong layunin. Ayon kay Atty. Aguilar, kabilang ito sa mga tinitingnan sa pagsusuri ng bangko. Nilinaw ni Pangilinan na maaaring maging isang konsiderasyon ang negatibong ulat sa media sa paghahain ng STR, ngunit hindi ito ang tanging batayan. Sinabi niyang sinuturi rin ang transaksyon batay sa mga itinakdang guideline. Kinumpirma naman ng testigo na nagsasagawa sila ng karagdagang review batay sa mga pamantayang ito. Dahil dito, iginit ni Pangilinan na kailangang lubusang busisiin ang isang transaksyon dahil hindi rin tama na naghahain ng STR kung mali ang impormasyon o walang sapat na batayan, lalo na kung ang isang news galing sa isang news report lamang ang pinagmulan ng hinala. Muling binigyan din ni Pangilinan na hindi dapat nakabatay sa quote-unquote mabudenis chismis ang naturang ulat na sinang ayunan naman din ng testigo. Kaglanyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kay Attorney Nina Aguilar.
5: In the guidelines for suspicious transaction reporting, you're familiar, no, with the 7 criteria, no? Kunwari, halimbawa, there is no underlying legal or trade justification. Tama
6: yes,
5: po ba?
6: Yes, sir.
5: Okay, so apart from negative media reports, you would look at this particular guideline, no, and say, yung deposit na ito, malaking halaga, and it appears na walang underlying legal or trade or economic justification.
6: Among others, Your Honor.
5: Yes. So in other words, negative media is one. consideration in filing suspicious transaction reports. Of course, and you go through the guidelines.
6: Yes, Your Honor.
5: And when binubusisi niyo ng uso dahil you're careful, no, na hindi rin tama na mag-file ng suspicious transaction report kung mali.
6: Yes, Your
5: diba?
6: Honor.
5: Or walang basis or dahil news report lang.
6: Yes, Your Honor.
5: Yeah, so maingat ang bangko bago ito mag-file ng suspicious transaction report. Binubusisi ninyo ng gusto.
6: Yes, Your Honor.
5: Hindi base sa chismis.
6: Yes, Your Honor.
5: Okay, maraming salamat.
4: Bago nito, Bumbo Dennis, ipinaliwanag ni Aguilar na maaaring maghain ng STR ang isang covered person o bangko, ngunit maaari pa rin magsagawa ng karagdagang pagsusuri kung kinakailangan. Dumaran din ang proseso sa kaukulang division at kinakailangan ng pag-aproba ng division head. Samantala, tinalakay naman ni Senator Judge Rafi Tulpo ang proseso sa malaking transaksyon sa bangko. Tinanong niya si Aguilar kung ano ang ginagawa kapag may cash withdrawal sa higit 500,000 pesos o may malaking halagang pumasok sa account. Pinaliwanag naman ni Attorney Aguilar na sa kasalukuyang pulisiya ng kanilang bangko, may cash payout. Ang cash payout na higit 1 million peso ay sumasailalim sa enhanced due diligence alinsunod sa BSP Circular 1230. Sa ganitong proseso, aniya, kumukuha ang bangko ng karagdagang impormasyon at mga dokumento upang malaman ang layunin ng transaksyon at mapatunayan ang lehitimong pinagbulan ng naturang pera. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Rafi Tulpo kay Attorney Nina Aguilar.
7: Meron kayo hinihingi ng mga dokumento kung para saan pupunta yung perang yon?
6: We get information and documents as may be necessary, Your Honor.
7: Okay. Halimbawa, meron pumasok na pera by the hundreds of millions. Ano usually ang protocol?
6: We also conduct enhanced due diligence on the transaction and obtain information, additional information and documents as may be necessary to prove the legitimacy of the source of the funds, Your Honor.
7: So, tinatanong nyo yung nag-deposit sa account kung para saan at saan galing yung perang yun na dinideposit sa isang account?
6: Yes, Your Honor.
7: Anong mga dokumento hinihingi nyo halimbawa?
6: It depends on the type of the transaction, Your Honor.
7: Example?
6: So, for example, for fund transfers, if it is, for example, a payment from a supplier, we ask for copies of the invoice or the contract between our depositor and their counterparty to prove the legitimacy of the transaction.
4: Kasunod ito, Bumbo Dennis, iginuit din ni Tulpo na mahalagang malaman ang mga panuntunan ng mga bangko patungkol sa pagdideposito at pagwi-withdraw matapos na lumabas sa mga nagdaang pagdinig na may mga pumasok na milyong-milyong pera sa bank accounts ng Vice Presidente mula sa mga foreign entities. Aniya, dapat na matukoy kung nasunod ng mga pinasukang bangko ang mga naturang panuntunan. Tinanong din ni Tulpo kung ganito rin ang proseso sa lahat ng bangko. Nilinaw ni Attorney Nina na Aguilar na hindi siya maaaring magsalita para sa ibang institusyong pinansyal at ang kanyang mga sagot ay para lamang sa kanyang bangkong kinakatawan. Sa muli, pakinggan natin ang mga pahagi ng pahayag ni Senator Judge Rafi Tulpo.
7: Okay. The reason why I'm asking her, Mr. Presiding Officer, kasi kahapon may mga pera galing sa iba't ibang bansa pumasok sa account ni BP Sara by the millions and hundreds of millions, as a matter of fact. So I was wondering kung yung bangko na pinasukan ng pera from abroad, kung sinunod yung ganong klaseng patakaran na binanggit ni Madam Witness, hininga ng kontrata, sales invoice, etc. Because it wasn't discussed yesterday, so I was just wondering.
4: Sa uli, Bumbo Dennis, muli namang nilinaw ni Presiding Officer Francis Chis Escudero na ang mga prosesong inilarawan ng testigo ay naayon sa kanyang bangko at hindi niya maaaring katawanin ang iba pang bank representatives.
8: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, Basta Radio, Bombo!
9: Dapat tayo mga kabombo ng mga karagdagang update mula dyan sa Senate Impeachment Court sapagkat yung mga bank executive sumalang ho dyan. Isa dyan ay nagsabi na yung Kali 88 na meron hong 46.2 million pesos na deposits noong 2024 at 2025 na sinisiyasat sapagkat may mga tanong na nakapalob hinggil ho dito. Ating alamin yan sa mga pag-uulat ni Bombo Annalie Soberano.
10: Bombo Dennis, sa pagharap ng isang bank executive sa day 35 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kinumpirma nito na may 2 peso accounts ang Kali 88 Food Corporation na iniugnay sa Vice President na binuksan noong August 2024 at October 2025 at kapwa isinira noong July 2026. Sa pagdinig ngayong umaga, sinabi ng banking head na si Leslie Cham na walang account si Vice President Sara sa bangko, habang may 2 account naman ang kanyang asawang si Atty. Manassas Carpio, ngunit isa lamang dito ang aktibo. Ayon pa kay Cham, may 40 million na idineposito sa account ng Kali 88 noong 2024 at 6.2 million noong 2025. Wala umanong nakitang economic justification para sa naturang mga transaction. Batay sa record ng bangko, nagtapos ang isang Kali 88 peso account sa balanseng 323,000 pesos habang ang isa ay may ending balance na 332,500 at kapwa nga isinara noong July 2026. Nabanggit din sa pagdinig na idineklara ang Kali 88 sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni BP Sara at iniugnay sa mga pondong sinasabing nagmumula sa China at sa iba pang mga bansa. Ang naturang transaction ay kabilang sa mga sinusuri ngayon sa impeachment proceedings. Pakinggan natin ang naging testimonya ng testigong bank executive na si Leslie Chum.
11: November 2025, both closed at July 2026.
12: And would you have monthly transaction reports of Kali 88 peso accounts from 2024?
11: Transaction reports.
12: Meaning, the withdrawals, the deposits. Would you have that?
11: Right now, I don't have because largely these are all system generated. And I don't look at into the day-to-day transaction of it. So I was not able to have that transaction in place.
12: Well, we will leave that to the lawyers or maybe later on the court. But it would be interesting to know, the bank transactions undertaken by the Kali 88 from 2024 and 2025. Because that was at that when it was opened, Vice President was already Vice President. And when it was closed, of course, 2026. So from 2024 to 2025 to 2026, it would be interesting to get the information as to the amounts that went in and out, considering that in the AMLA report, about 319 million pesos transactions from China. We don't know if that was through the, but we'd like to, that would be something that is worthy of looking into, Mr.
13: With the permission of Senator, kindly complete it already, Mr. Les. Kali 88, you only gave 2025.
11: Okay. For the 2013, the for 2024 is 332,530.95, and for December 2025 is 16,987.59.
13: For 2024, ending balance?
11: No 2024, since the account was actually just opened.
13: So you only have one ending balance, which is 2025?
11: 2024 and 2025.
13: Okay.
10: Samantala, mariing sinusuri naman ng isa pang bangko ang mga negatibong ulat tungkol sa isang kliyente at ang kanyang mga transaction bago magsumite ng report sa Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Attorney Nina Ferren Aguilar, head ng Anti-Money Laundering Division ng isang bangko, kanyang sinabi na tinitiyak muna ng kanilang bangko kung ang kliyente ang totoong tinutukoy sa ulat. Sinusuri rin nila ang mga transaction bago magpasya kung kailangan na itong i-report sa AMLA. Dagdag pa ni Aguilar, kapag malaki ang halagang pumapasok sa isang account, hinihingi ng bangko ang impormasyon at mga dokumentong magpapakita kung saan ang galing at para saan ang pera. Pakinggan natin ang pagtatanong ni Senator Riza Hontiveros kay Attorney Nina Ferren Aguilar.
14: O kinokonsidera po ba ng covered person, in this case ng bangko, yung circumstances ng transaksyon? Circumstansya kasama na po yung halaga, account activity, profiles ng nagpadala at tumanggap ng pera at iba pa. Ganun po ba yun?
6: For suspicious transaction reporting based on negative media, we generally file a suspicious transaction report if we have identified our customer to be the subject of the negative media and conduct further review on the transactions. And if it is warranted, we would file additional suspicious transaction reports after the review of the transactions, Your Honor.
14: All right. So, hindi rin basta-basta. Kung may negative report, pero identified yung customer bilang subject ng negative report, maaring nagpa-file ng STR, pero nagko-conduct ng further review, if warranted. So, may ganung mga qualifications, step by step.
6: Yes, Your Honor.
14: Alright po. Then, huli na lamang po, again, in general, yung mga suspicious transaction reports, yung mga bank teller po ba ang nagpapadala ng mga suspicious transaction reports agad-agad sa AMLAC? O dumadaan po ba yan sa internal review? Kanina nabanggit yung further review. Dumadaan ba sa internal review? May escalation process po ba? May approval po ba ng mga boss ng covered person o ng banko bago i-report, i-forward ang report sa AMLAC?
6: The suspicious transaction reports, Your Honor, goes through my division, anti-money laundering division, and would recommend
9: MLC. Agad nating napagkat si Vice sa kaso ng National Arrest.
15: Yes, Bongo Dennis, maliban sa usapin ng impeachment trial, inihayag naman ni Vice President Sara Duterte na nais niyang makita munang magsampa ng kaso ang National Bureau of Investigation laban dito kay dismissed policeman Rodolfo Gracioso Jr. kaugnay na umano yung mga maling pahayag nito sa kanilang affidavit. Ayon kay Vice President Sara Duterte, sinabi mismo ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na kung mayroong sapat na dahilan para kasuhan ito si Gracioso dahil sa hindi totoong nilalaman ng kanyang affidavit at gagawin nila ito. Kaya nais umano niyang makita ang aksyon ng National Bureau of Investigation at tapos makuha ang mga affidavit mula sa mga taong kinuha na nito ng pahayag. Tugon naman ng Vice Presidente sa mga aksyon ni Matibag kabilang ang pagdaraos nito ng press conference tungkol sa lie detector test at pagbibigay ng mga pahayag. Sinabi niyang nais muna niyang makita kung tunay itong kikilos bilang profesional

0: na direktor ng National Bureau of Investigation at magsasampa ng kaso laban dito kay Gracioso. Sinabi rin ng Vice Presidente na bago niya ilabas ang umano'y conflict of interest ni Matibag ay nais muna niya makita ang magiging aksyon o sa bahagi ng affidavit ni Gracioso na kanya'y naglalaman ng kasinungalingan laban sa kanya. Giit ng Vice Presidente, hindi man buong affidavit ang pagbabasihan, dapat ang aksyonan itong bahagi kung saan umano'y nagsinungaling itong dismissed policeman. Kaugnay niya, narito ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte.
1: Sinabi naman ni Matibag, di ba, na sabi niya, attorney, kung merong dahilan na filean si Gracioso ng kaso dahil hindi totoo yung kanyang affidavits, ay gagawin nila. So gusto ko makita ngayon na mag-file ang NBI ng kaso kay Gracioso pagkatapos nilang makuha yung mga affidavit, kung kanino man sila humingi ng affidavit kay Matibag sa tamang panahon. Ang gusto ko ngayon, bago ko ilabas yung conflict of interest ni Matibag, gusto ko makita kung totoo ba talaga siyang professional siya na NBI director. Nakasuhan niya si Gracioso. Hindi man sa buong affidavit ni Gracioso, kundi dun sa parte kung saan nagsinungaling si Gracioso laban sa akin.
2: Bombo Jai?
0: Yes, Bombo Dennis, pasensya no, nandito tayo ngayon sa Senado ng Pilipinas at lahat dito ay nakaka-experience no ng internet na connectivity. May disconnection dito ngayon kaya nawawala yung signal. Pero balik tayo, Bombo Dennis, no, inilin tulad naman ni Vice President Sara Duterte itong sitwasyon sa naging karanasan nila sa kaso ni Madriaga, kung saan anyay daan-daan o hundreds na mga reklamo at dokumento ang inihanda, ngunit kalaunan ibinasura ng piskal. Sinabi niyang nais niyang makita muna ang kasuhan ng National Bureau of Investigation na si Gracioso batay sa mga pahayag na pinaniniwalaan niyang hindi tunay, habang nilinaw niya na wala siyang personal na kalaman sa iba pang mga aligasyon na binanggit sa affidavit laban sa ibang tao. Kaugnay niyan, narito pa ang pahayag ni Vice President Sara Duterte.
1: Meron kasi kaming experience, ma'am, kay Madriaga. Diba? Naalala niyo, sobrang ilang hundreds yung complaint namin. Hundreds yung attachment, hundreds of pages. Tapos dinismiss lang. Pinaghirapan ng abogado na gawin. Ito, pinaghirapan ng abogado na ibuo. Ako pala yun. Pagkatapos, dinidismiss lang ng piskal. Ngayon, ang gusto ko, nagsabi naman, di ba? Si Matibag, hindi naman tayo ang nagsabi nun. Sabi ni Matibag, kakasuhan namin kung nakita namin na nagsisungaling. Ayan, nagsisungaling yan. Kasi pera ang motibo. Pera ang kanyang iniisip. So, antayin. Gusto namin makita na kasuhan ng NBI si Gracioso. Base lang dito. Kasi hindi ko naman alam anong mga... meron kasing mga akusasyon doon sa ibang tao. Wala akong personal knowledge doon at hindi ko alam yun.
0: Bahagi yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa sinagawang press conference. Sa kasalukuyan ngayon, Bumbo Dennis, no? Maliban pa sa usapin na yan, nasa day 35 tayo ng impeachment trial against Vice President Sara Duterte. At nandito pa rin yung team ng Bombo Radio Philippines upang tumutok dito, no, sa patuloy na paglilitis laban sa Vice Presidente. Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jaira Hanggayo. And this is Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
3: At abay mga kabombo, dahil anumang oras mula ho ngayon o anumang sandali mula ngayon ay magre-resume ang impeachment trial, day 35. Pero kuha muna tayo ng iba pang mga balita. Ang Metropolitan Manila Development Authority ay tiniyak na sapat ang kapasidad ng mga pumping station. Sa kabila ho yan ng findings ng Commission on Audit hinggil sa klase ng mga pasilidad po na ito. At iba pa mga balita mula ho dyan sa tanggapan ng Metropolitan Manila Development Authority. Ating alamin sa ulat ni Bombo Isa Cotoner.
4: Yes, Bombo Dennis, sinagot nga ng Metropolitan Manila Development Authority ang naging findings ng Commission on Audit kaugnay nga yan ang kondisyon ng kanilang mga pumping stations. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Roman Duartes, totoo na may 28 pumping station pumps na kasalukuyang hindi nagagamit dahil sa sumasailalim ito sa repair, replacement o rehabilitation. Katuwang-anya ng MMDA and Department of Public Works and Highways sa pagkukumpuni ng mga ito na inaasahang matatapos pagsapit ng November 5. Sa kabila nito, iginiit ni Artes na nanatiling operational naman ang lahat ng 73 pumping stations ng MMDA at may sapat na baseline capacity ang mga ito para maalis ang tubig sa kanilang mga pangunahing catchment area. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni MMDA Chairman Romando Artes.
2: Mga delays po talaga, like for example, may isang pumping station, Discaya Company yung gumagawa. So nung pumutok po yung flood control scandal, kinancel po yung kontrata niyan at nirebid. At ngayon po, ginagawa ulit. Kung tatanungin niyo po yung 28 na yan, ginagawa po talaga. Pero again, hindi po affected masyado yung pong operation ng 73 pumping stations.
4: Matatanda ang iniulat ng Commission on Audits na 28 sa 119 na malalaking pumping station ang hindi gumagana at sumasailalim nga sa repair, replacement o rehabilitation na hindi umano tugma sa naunang ulat na 100% operational ang mga ito. Samantala, sinabi naman ni Artes na pinag-aaralan na ng MMDA ang pagkuha ng private insurance para sa ilang pumping station na hindi sakop ng insurance ng Government Service Insurance System o GSIS. Ayon kay Artes, ipinaliwanag ng GSIS na hindi ito maaaring ipa-insure ang mga pumping station na itinayo sa lupang mga hindi pagmamay-ari ng MMDA. Tiniyak naman ni Artes na maliit na bahagi lamang ang mga pumping station ng MMDA na hindi insured at mas marami pa rin ang may insurance coverage. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni MMDA Chairman Romando Artes.
2: On our end, we're exploring other options, like baka pwede sa private company, insurance company, ma-insure po yung aming mga pumping station. So, again, ina-address naman po natin yan. Pero, small portion lang po yan. Ang laki po ng halaga ng mga pumping stations namin na naka-insure. Na naiwan lang po about 8 billion worth ng ano na hindi namin ma-insure dahil na po nasa easement at walang titulo yung lupa kung saan sila nakatayo.
4: Matatandaang ayon din sa findings ng COA, nasa mahigit 8 bilyon itong flood control infrastructure kabilang ay mga pumping station at floodgate ang nananatiling uninsured sa kabila ng mga naunang audit warning. Yan muna latest update mula dito sa tanggapan ng MMDA. Ito si Bombo Isa Cotener, Basta Radyo, Bombo!
3: Idugtong pa natin mga kabombong, iba pa mga balita natin. Yung update kaugnay doon sa pagpaparesto dito kay Batangas First District Representative Libiste ay meron ho mga development ano, sapagkat natanggap na ang National Bureau of Investigation ang kopya ng naturang mandamiento di aresto. Iyan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario.
5: Bombo Dennis, ipinaparesto na ngayon ng Makati Regional Trial Court Branch 235 si Batangas First District Representative Leandro Libiste. Sa inisyong warrant of arrest ng korte nitong ika-5 na Oktubre, ipinag-utos sa hukom na arestuin ang naturang mababatas sa kalagad na dalhin o ihirap sa hukuman. Alinsunod ang kautusan sa kinakarap ni Representative Libiste na kasong pagdabag sa Public Service Act na Section 25 of Commonwealth Act No. 146. As amended by Republic Act No. 11659. Kasabay din ito'y itinakda ng korte ang piyansang nagkakalaga ng 72,000 pesos para sa kasong kinakarap ng mababatas. Habang maigpit na ibinili ng hukom sa mga otoridad na magpapatupad ng kautusan na magsuot ng body-worn camera o yung recording devices sa pag-aresto kay Representative Libiste. Alinsino dito'y kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang pagkakatanggap ng kopya ng naturang arrest warrant. Samantala, sa iba pang usapin, tinututukan ng naturang kaunihan, inimok ng Direktor si Vice President Sara Duterte na magpresenta ito ng mga ebidensya sa kaunihan. Ayon kay Director Matibag, dapat magpakita ng ebidensya ang ikalawa Pangulo na susuporta sa sinasabi nitong hindi makatotohanan ang 29 statements ni Rodolfo Gracioso Jr. Ngunit paglilinaw niya na hindi ibig sabihin ito, mali ang sinasabi ng Vice Presidente. Bagkus iginita kanilang iniimbestigan pa muna ang kaugnayan ni Gracioso kay dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ating pakinggan si Attorney Melvin Matibaga, ang Direktor ng National Bureau of Investigation.
6: Ngayon, sinasabi ni BP Sara, there are 29 counts of perjury. Ano yun? Let's be specific. At ano ang ebidensya mo for you to claim na perjurious yung 29 statements? Just like what we're doing. Hindi ko sinasabing mali yung sinasabi ni BP or mali yung sinasabi ni Tupas. Anong sabi ko na nagsimula tayo? Nandito pa lang tayo to establish the relationship of Gracioso to the Velasco spouses at yung mga claims niya. Unang-una na yung kasouses. So, may checklist tayo. Sa claim niya nung kasouses, check. Positive. Sa claim niya nung properties na dinidescribe niya, yung Sara Resort saka yung Amara Resort, check. Tumutama. Di ba? So, ngayon, magkaiba yung claim nila ni Tupas, NBI, imbestiga tayo. Let's be fair. May claim si BP Sara, 29 perjuries. Teka muna, ano buhay yung 29 na yon? So we can countercheck. Di ba? Ganun dapat yung procedure natin.
5: Sa kasalukuyan, patuloy pa rin iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga aligasyon ni Gracioso Jr. na kapalob sa kanyang salisay. Magugunit ang itinawit ng dating pulis ang ilang mga personalidad sa isyo ng umunoy pag-deliver ng mali-maletang pera. Kanselaryo Mastradio Bombo.
3: Sa mga karagdagan nating balita, sa usapin naman ng enerhiya ay itong si Energy Secretary Garin, naniniwala ang kayang matugunan ng Unified Association of Southeast Asian Nation ang pandaigdigang krisis sa enerhiya. At may balita si Bombo Cindy Grida.
7: Bombo Genesis, sa pagtitipon ng Association of Southeast Asian Nations Ministers on Energy Meeting, binigyang diin ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na humaharap ang buong mundo sa huling bahagi ng isang napakahalagang panahon para sa sektor ng enerhiya kung saan labis na sinusubok ang mga sistema ng enerhiya sa iba't ibang bansa. Ayon sa kalihim, ang mga geopolitical na tensyon at ang patuloy na balakid sa daloy ng enerhiya sa buong mundo ay direktang nakakaapekto sa presyo ng langis, mga ruta ng supply at mga desisyong kailangang buuin ng bawat pamahalaan. Ipinakita ng mga krisis na ito na nakatali pa rin ang ekonomiya ng bansa sa mga nangyayari sa buong mundo. Anumang aberya sa supply ng langis sa ibang bansa ay agad na nararamdaman sa ating mga industriya, sa singil ng kuryente at sa budget ng bawat pamilyang Pilipino. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag na Department of Energy Secretary Sharon Garin.
8: We meet at the tail end of a consequential year for energy. The events of 2026 have tested energy systems across the world. Geopolitical tensions and disruptions through global energy flows have affected prices, supply routes, and the decisions that governments have had to make. For the ASEAN, these pressures brought the familiar reality back into focus. Our economies remain closely connected to developments for beyond our borders, supply chain disruptions thousands of kilometers away can reach our industries, our power systems, and eventually the household budgets of our people.
7: Gayunpaman, ipinahayag ni Garin na ipakita din ngayong taon ang matibay na kakayahan ng Timog Silangang Asya na umarap sa krisis as ng krisis at pamahalaan ng sarili nitong sektor ng enerhiya. Iginiit ng kalihim na bagamat magkakaiba ang kakayahan ng bawat kasaping bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, maaari itong magdugtong-dugtong upang palakasin ang buong rehiyon at maging mas self-reliant kapag tumama ang mga pandaigdigang krisis sa enerhiya. Sa pamamagitan ani ng pagkakaisa, mas madaling uunlad ang rehiyon at may kasiguradahan ang bawat bansa na may tutulong sa kanila kapag nagka-krisis. Binigyang diin ni Garin na ito ang mismo ang sentro ng pagtutulungan sa enerhiya ng Association of Southeast Asian Nations, partikular na para sa Pilipinas habang pinangungunahan ng bansa ang pagbuo ng mas matatag na enerhiya na hinaharap sa enerhiya ng rehiyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
8: But this year has also demonstrated the strength we have within ASEAN. We are a region of more than 700 million people, with significant energy resources, growing economies, and increasingly sophisticated energy markets. Across our member states, our strengths are different and complementary. There is, therefore, a larger question before us. How do we build an ASEAN that can increasingly stand on its own feet. No country can insulate itself entirely from the global events, but ASEAN can become more capable of absorbing shocks, supporting one another when they come, and relying more confidently on the resources and capabilities within our own region.
7: Ito si Bombo Cindy Grida, Basta Radyo, Bombo!
3: Sa puntong ito ng ating balitaan, mga kabombo at mga consternation, kuha na tayo ng update mula naman sa ating mga balita na nalikom mula sa ating po mga himpilan. At kuha tayo ng karagdagang mga impormasyon sapagkat ito ang area ng Western Visayas nakakaramdam na ng tumitinding epekto ng El Nino phenomenon, dry spell. Posible raw lumala pa sa mga susunod na buwan batay sa pananaw ng ilang eksperto. May balita dyan ng Bombo Radio Rojas.
9: Nakakaramdam na ng epekto ng El Nino ilang lugar sa Western Visayas sa matapos magtala ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration ng below normal rainfall sa ilang bahagi nito. Ayon sa PAGASA, nakapagtala rin sila ng below normal rainfall sa western side ng Panay Island noong buwan ng Setyembre, habang may ilang lugar sa Eastern Panay na nakaranas ng way below normal rainfall. Naasahan naman na ang posibleng lumala ang dry spell mula Oktubre hanggang Disyembre ngayon taon na. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, kay June Ezra Bulquerina, Chief Meteorological Officer at Weather Specialist 1 ng PAGASA, binigyang diin niya ang kalagahan ng maagang paghahanda, lalo na sa mga komunidad na umaasa sa regular na pag-ulan para sa supply ng tubig at agrikultura. Samantala, pinayuhan ang publiko na magtipid ng tubig at sumunod sa mga abiso ng PAGASA at lokal na pamahalaan. Nilinaw din ng Weather Bureau na hindi ibig sabihin ng El Nino na wala ng ulan dahil posible pa rin ang pag-ulan dahil sa mga thunderstorm, habagat at tropical cyclone.
10: Moderate to strong El Nino po yung present sa tropical Pacific, na kung saan inaasahan po natin na until the first half of 2027 or next year, so likely around June 2027 pa po, aabot po yung El Nino natin dyan. So until the end of the year, this 2026, this October, November, and December 2026, expect po natin na patuloy pong papunta sa strong El Nino event itong inaasahan po natin o nakaka-apekto na sa ating dry condition.
9: Mula rito sa himpila ng Bombo Radio Rojas, sa para sa Bombo Network News, ito si Bombo, Syra Joy Aload Bautista, Basta Radio, Bombo!
3: Sa ibang balita, mahigit 200 milyon na halaga ng mula sa sektor ng agrikultura ay ramdam na ho yung epekto ng El Nino phenomenon sa Eastern Visayas naman. May balita dyan ng Bombo Radio Tacloban.
11: Patuloy na binabantayan ng Office of Civil Defense Region 8 ang epekto ng El Nino sa Eastern Visayas. Ilang lugar na sa rehiyon ang nakakaranas ng epekto ng El Nino, particular na sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Sheresa Saisis, Chief na Operation Section ng OCD8, sa kasalukuyan ay nararanasan na ng Tropical Pacific ang epekto ng moderate hanggang strong El Nino. Gayunman, hindi pa gaanong matindi ang epekto nito sa Eastern Visayas kumpara sa ibang bahagi ng bansa. Dagdag pa ni Saisis, isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa malala ang epekto ng El Nino sa rehiyon ay dahil maroon pa rin mga pinagkukulang ng tubig at mga irrigation system na patuloy na gumagana. Sa kabila nito, mayroon na lang ilang lugar na kakaranas ng epekto ng El Nino, lalo na sa sektor ng agrikultura. Batay sa datos ng Department of Agriculture, 4,980 ang magsasaka sa Leyte ang apektado ng El Nino, habang 3,046 hektarya ng pananim, tuldang palay, mais sa iba pang mga tuluyang napinsala. Maroon ding 1,213 hektarya ng mga pananim ang nagbahagyang napinsala na nagkakalaga ng 209 milyong pesos. Ang mga datos na ito ay mula pa lamang sa Leyte. Dagdag pa rin sa ISIS, sa kasalukuyan ay ito pa lamang ang datos na nagpapakita ng mas matinding epekto ng El Nino sa ilang lugar sa rehiyon.
12: Ngayon po sir ay meron po tayong sinatami pong El Nino Action Plan na kung saan po ay nakatutok po ang ating gobyerno at mga private sectors doon po sa mga iba't ibang sectors na posible pong maapektuhan ng El Nino, particular po doon sa water security, food security, energy security, health, public safety, at dagdag po dito ay ang education, sir. Sa katunayan nga po, ay meron na rin po tayong 4,918 farmers na affected po dito sa ating El Nino. Sa value po nito, sa loss, 200 million na rin po. Nakikita po kasi natin, sir, no, na hanggang next year pa po ang posible pong epekto ng El Nino sa ating bansa, particularly po around March, first quarter 2027. According to the outlook din po ng PAGASA, ay posible po na maranasan po natin yung dry to drought season around November, December up until next year po.
11: Patuloy naman ang koordinasyon ng OCD sa mga concerned agency at isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang upang mabawasan ang posibleng epekto ng Super El Nino sa Eastern Visayas. At mula dito sa impila ng Bombo Rita Kloban, ito si Bombo Jake Pagipo, Basta Radio Bumbo.
3: Samantala, sa isa pang balita, mga kabombo, mula sa ating himpilan, ito ang vice-alcalde ng Reyna Mercedes na si Attorney Respicio ay pinagtanggol ang kanyang sarili dyan sa mga banat ng Department of Interior and Local Government. Aligasyong political targeting ay kanyang iginigiit. May balita ang Bombo Radio Kawayan.
13: Iginiit ni Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio na hindi lamang siya ang dapat na pinuna ng DILD kaugnay ng naging mainitang pagtatalo nila ng isang barangay captain sa regular session ng Sangguniang Bayan. Sa banayam ng Bombo Radyo Kawayan, Ketor ni Respicio, sinabi niya bilang presiding officer tungkulin o manunyang paalalahana ng mga dumadalo sa proceedings na panatilihin ng maayos na asal. Anya, hindi rin nararapat para sa isang audience na sumigaw at manduro. Inamin ni Respicio na may pagkakamali rin siya sa insidente ngunit iginiit na dapat ding imbestigahan ng DILG ang naging asal ng barangay official. Iginiit din niyang kaya umano siya tinatarget ng DILG ay dahil siya ay kilala bilang kritiko ng Administrasyong Marcos. Ayon sa kanya, nagsimula ang tensyon matapos sumunong harangin ng mga punong barangay o mga tobacco farmers na dumalo sa sesyon. Hiniling din niya sa DILG na suriin ang asal ng mga opisyal sa bayan upang matukoy ang ugat na naging kaguluhan. Kaugnay naman ng tobacco excise tax, sinabi ni Respicio na naipasok ang pondo sa general fund ng munisipyo ngunit napansin umano niyang insufficient funds na o wala nang laman ng kaugnay na bank account. Dahil dito, naghinala umano siya ng posibleng anomalya sa paggamit ng pondo, kabilang ang umano'y ghost projects, bagamat wala siyang inilatag na karagdagang dokumento o detalye. Iginiit ni Respicio na nais lamang niyang matanggap ng mga tobacco farmers ang nararapat na bahagi mula sa tobacco excise tax. Nanawagan siya sa alkalde ng Reyna Mercedes na ipasa ang inirekomend ng ordinansa at tugunan ang kahilingan ng mga magsasaka upang maiwasan umano ang pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal. Inamin din ni Respicio na hindi siya palagi ang nakakapasok sa trabaho bilang vice-mayor kaya nababawasan din naman ang kanyang sweldo. Anya, may mga pagkakataong wala umano silang mahalagang ginagawa sa tanggapan at karamihan naman sa mga opisyal ay magkakalyado kaya mas pinipili niyang magtungo sa Maynila upang ihayag ang kanyang pagtutol sa mga isyu ng korupsyon sa pambansang pamahalaan.
14: Ngayon po, ang dapat tignan ni Secretary June Vic Remulla ay yung mga conduct na yan ng ating mga kapitan. Yun dapat ang tinitignan dahil ang tinitignan dapat nila ay yung ghost projects. At tignan nila yung pecking on ordinansa from these ghost projects were obtained. Kasi po yung ordinansa na yon from last year ay falsified po. Nag-viral na rin yan sa Facebook dahil first time kong maging vice mayor ngayon, first time kong maging politiko at hindi nila ako kakampi, ayaw nilang padaanin sa deliberation under my presiding officership yung ordinansa na yon. Kaya finalsify nila yung ordinansa, finalsify nila yung Municipal Development Council meeting para sa annual investment plan, na falsify lahat ng documents in connivance with mayor, treasurer, yung members ng council, yung lahat ng mga punong barangay na iyan, pinalsify nila yon. And ang budget, ang pecking ordinance na ipinasa nila was 80 million pesos. So that's plunder. And since in conspiracy silang lahat, plunder, non-bailable lahat yung mga yan, dapat yon ang tinitingnan ng ating DILG secretary.
13: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina. Basta Radyo Bombo!
3: Tuloy-tuloy tayo sa mga balita, mga kabombo, at may mga karagdagan pa ho tayong impormasyon. Posible mo nung nailipat ang atensyon ng ilang grupo o mamamayang Pilipino mula sa mahalagang testimonya doon sa impeachment trial patungo sa naging press conference ni Vice President Sara Duterte sa Davao City nitong Martes at 6 ng Oktubre. Yan ay ayon kay Integrated Bar of the Philippines President Attorney Alan Panolong. Anya, kapansin-pansin ang pagtatangka ni Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga bagong aligasyong ibinabato laban sa kanya sa isinagawang press conference. Posibleng nais daw ng pangalawang pangulo na dagdagan ng tuon o kaya naman ay bigat ang bagong aligasyon na ibinabato laban sa kanya sa pamamagitan ng kanyang ginawang press conference upang bahagyang matabunan ang impeachment trial. Bilang resulta, posible niya na nailipat ang atensyon ng ilang mamamayang Pilipino at yan ay mula sa testimonya ng mga kasalukuyang testigo doon sa impeachment trial patungo naman sa isinagawang press conference ni Vice President Sara Duterte kung saan ang kanyang panig ang naalahad naman sa kanyang pagharap sa publiko. Nangyari din ito anya sa gitna ng mahalagang mga testimonya na pinag-uusapan dyan sa Senate Impeachment Court na hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin mga kabombo at mga consternation. Sa iba pang mahalagang balita, sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na patuloy na dumarami ang bilang ng mga pamilya na naitatalang apektado ng matinding epekto nitong El Niño phenomenon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Lumalabas sa record o datos ng naturang tanggapan ay pumapalo na nasa mahigit 104,000 families. Katumbas ito mga kabombo ng 388,000 na mga individual ang direktang naapektuhan ng naturang tagtuyot. At pinakamarami ang naitala na mga apektado sa rehiyon ng Cagayan o yung tinatawag ho nating Cagayan Valley Region, Calabar Zone Region dito sa Southern Tagalog, maging ang Bicol Region o yung dyan sa may parte ng Southern Luzon. Dahil nga sa matinding epekto ng tagtuyot sa supply ng tubig at maging sa kabuhayan, nananatili ang 106 na mga lokal na pamahalaan na isinasailalim ho sa state of calamity ang kanilang lugar dito sa bansa. Kabilang sa mga nagdeklara na ng buong probinsya na under state of calamity, ang Occidental Mindoro, maging ang Sultan Kudarat at ang Maguindanao, pati na rin ang ilan pang bahagi ng Palawan, Cebu at Zamboanga City. At malaki rin mga kabombo ang idinulot nito na pinsala sa sektor ng agrikultura kung saan ay pumalo na sa humigit-kumulang sa 5.5 bilyong piso ang kabuang halaga ng pinsala o danyos sa mga pananim at yung naluging kita ng libu-libong magsasaka at mangingisda dito sa ating bansa. Samantala, umabot naman sa mahigit 38 million pesos at tulong at relief assistance na ipaabot na ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya sa pamamagitan ng mga ahensyang nakakasaklaw dito sa mga ito. Kabilang ho dyan yung Department of Social Welfare Development at pati na ang Department of Agriculture para naman sa hanay ng mga magsasaka at mangingisda na apektado rin ng El Niño phenomenon.
15: Bombo Sports News.
3: Mga kabombo at mga consternation, target ngayon ang Pinoy Olympian na si Ernest Jan o EJ Obiena na makapasok sa nalalapit na Los Angeles Olympics na nakatakda naman sa taong 2028, pero maaga siyang naghahanda ukol naman dito sa kanya.

sa Olympics. Anya, naging malaking hamon para sa kanya ang nakalipas na 2 taon matapos siyang bumagsak sa 10 magagaling na manlalaro o yung tinatawag natin top 10 list at umabot sa world's number 15 na lamang mula dun sa record na mas itinuturing na elite players dyan sa naturang larangan. Matapos nga ang Asian Games, nais ng Finoy Bolter na harapin ang mga karagdagang hamon, lalo na yung pananatili nito sa kanyang kalusugan o kanyang status na kalusugan, maging sa anumang hinaharap na health concerns ay makaiwas ito habang siya ay nagsasanay. Mula pa noong Enero, mga kabombo, ng taong 2026 ay nakipag-kompetisyon na itong si Ubiena sa Europa maging sa bansang China at nagawa pa na makapag-uwi ng 9 na gold medals bago pa man tuluyang bumiyahe sa Nagoya, Japan para sa 20th Asian Games. At yan ay patuloy nating atabayanan itong karera ng ating pong kababayan sa paglahok sa iba't ibang larangan o iba't ibang bansa na may kompetisyon ukol sa football. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, patuloy tayong nakantabay at inaasahan po itong mga development pa kaugnay ng impeachment trial. At sa mga oras na ito, mga kabombo, ay hindi pa nagre-resume. Bagamat pinapakita natin sa ating live feed ang sitwasyon dyan sa Senate Impeachment Court. Wala pa ho yung mga senator judge sa mga oras po na ito. At tanging yung ilang miyembro ng defense team ang present sa plenary hall. At yung sa kabilang side ay wala pa ho. At wala pa rin yung witness. Yung gitnang upuan, mga kabombo, na nakikita po ninyo, ay yan yung pwesto para naman sa testigo. Inaasahan kasi na muling sasalang ang iba pang mga witnesses ng hanay po ng prosecution para naman sa iba pang detalya ng mga bank records ni Vice President Sara Duterte na kanilang hinihimay. Kanina ay nakapagsalang na ho. Medyo kung mapapansin po ninyo, sunod-sunod. Ito ang naging presentasyon ng panig ng prosecution dun po sa kanilang mga testigo. Sapagkat parang confirmation lamang ng ilang dokumento, lalo na ho yung bank records na yung vice presidente ang kanilang naging papel at hindi na ho sila tinanong pa tungkol sa mga detalye. May ilan ho na tinanong hinggil dun sa mga accounts, kagaya ng account ng anak ng pangalawang pangulo, ngunit dahil nga sa pagiging minor de edad ng kanyang anak ay hindi na ho kabilang doon sa mga inilahad ang iba pang detalye ho nito. Bagamat kumpirmado na mayroong account ang mag-asawang Duterte Carpio at yung ilan sa kanilang family members. Bagay po ito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, na iniimbestiga. Hindi ibig sabihin ay maaari nang mag-conclude dito ho sa mga nailahad na detalye sapagkat kinakailangan pa ho itong timbangin alinsunod doon sa kung pagtutugmain yung hawak na mga supporting information, supporting documents o evidence ng panig po ng prosecution mula doon sa mga naging salaysay ng kanila hong mga testigo. At karamihan sa kanila ay mag-identify lamang naman ng mga bank records at details, magkumpirma kung may existing accounts ang ilang mga bank executives na sumalang po ngayong araw. At pinapakita natin, mga kabombo, mga ka-Star Nation, pumasok na rin ho yung ilang miyembro dahil nga prosecution si Representative Jervy Luistro ay namata na ho natin, naupo na doon sa pwesto ng prosecution panel at nasa kanyang tabi itong si former senator at ngayon ay mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Nandun din itong si Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. At yung mga senator judge ay doon naman dapat nakapuesto sa
unang bahagi, ngunit hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa sila pumapasok. At may impormasyon tayo na nakalap dito na nanatili pa rin doon sa kanilang area ng iyong pinagdadausan ng mga pagpupulong, at kung may mga caucus na hindi naraos ay nandyan na nanatili.

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting Too Young by Jack Wagner. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 28 Star Minutes. Makalipas po ang alas 2 ng hapon, 2:28 in the afternoon. Yes, yan po ang ating Philippine Standard Time. Kaya naman, if you are all ready, ito po sa ating pinatugtog kanina lamang. Too young. Parang iba yun. Parang si Michael Jackson yun. And si Jack Wagner, siya po ay American actor and singer din. Ayan. So hindi lang siya talaga singer, siya din po ay isang aktor. Kilala nga siya sa kanyang mga daytime soap operas and primetime na mga palabas din. Yan. Ang kanyang buong pangalan ay John Peter Wagner, pinanganak noong October 3, 1959 sa Washington, Missouri. Yan. At syempre, ang kanyang mga palabas ay ang General Hospital, Melrose Place, at yung The Bold and Beautiful, at marami pa. Saka sa mga awiti naman, di ba, alam natin, all I need is just a little more time to be sure. Kinanta talaga. Di ba, siya din ang kumanta niyan eh, maliban dito nga sa Too Young, isa kilalang kilala din naman talaga itong All I Need na kanyang awiti na inilabas noong 1985. Isa po yung hit song, power ballad, na umabot po yan sa number 2 sa Billboard Hot 100 charts. Diba? Kung number 1 yun, edi number 2 ang tuyang. Nga sa mga Star Nation natin, ang ating featured artist sa oras na ito. Ano ba yun? English kasi gusto kong sabihin pero parang walang lumabas na Ingles sa aking dila. Yan. Si Jack Wagner. Yan po ha. At inyong napakinggan ng kanyang awiting Too Young. Happy, happy, happy, happy afternoon sa mga nagsiesta. Magsigising na po kayo sa mga oras na ito dahil magmemeryenda time na. At magbabalik-tugtugan tayo sa ating programang It's All For You in the Afternoon with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobola-bulain kayo hanggang alas stress ng hapon dito sa programang Afternoon Star Sweet. Grabe, ang sweet-sweet. Char. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan. Same bilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Dito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Love!

0: Yan kay Lady Gaga. Dito na po yan. So 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na lamang pong 6 na star minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. So magme-merienda ka na naman. Pagkatapos talaga ng lunch, merienda ka kaagad din, no? Ayan na, 2:54 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Hanggang dito na lamang po ang ating programang It's All For You in the Afternoon. I hope and nahimasmasan ka na, no, sa mga ganap kaninang umaga. Kaya naman, you're prepared para sa panibagong pagsubok ngayong hapon. Hanggang dito na lamang ang ating programang It's All For You in the Afternoon. Pero syempre, susunod na po ang Afternoon Star Sweep. Ako pa rin po ang inyong kasama, kabandingan, kabalahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. To formally close the program, here's Sarah Geronimo with her song, Ikaw. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share mo. Good afternoon!

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Afternoon Star Sweep. On Star FM.

0: Star FM number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
1: German Bolero.
2: Yes, happy afternoon! Grabe! Diba? Paboritong oras mo na naman kada araw. Mariana Time! Yes, happy Mariana Time sa iyo at welcome na sa atin dito sa programang Afternoon Star Sweep! Ayun pa rin po yung nakikinig dito sa 102.7 Star FM. It's all for you!
3: Like mo! Share mo!
2: Para sa buong kabuluan ng Pilipinas, sa 14 Star Minutes, makalipas po ang alas 3 ng hapon. Ay, grabe! Alam mo, maganda nga. Hoy, ito na nga ang init-init na ng araw. Naku, pero may pag-ulan pa rin. So, siguro para hindi natin, ganito naman talaga. Resiliency na naman tayo. And para lang talaga maalis yung bad trip natin dahil nga sa init, tulungan natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagkain ng malalamig. Pero wag masyado ha, baka may sumakit ang lalamunan mo. Diba? Isipin mo na lang ice cream o cookies and cream ang flavor. Ay, apakasarap. Halo-halo. Ay, grabe. Diba? Saging kunyelo, yan. Yun yung gusto kong matikman. Kasi ang tagal ko nang hindi na natitikman. Ano. Kaya naman, ako whatever it is na kakainin mo ngayon. No? Ngayong Mariana Time, mag-pray ka. Magpasalamat ka naman. Ikaw talaga, grabe ka naman. And of course, Star DJ German Bolero ngayon yung kasama. Kabandingan kabulahan sa programang ito. Babalabalain kayo hanggang alas 5 muna ng hapon. Dito sa programang Afternoon Star Sweep. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan. Sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Basta radyo sa FM.
11: Alos na.

0: German Bolero.
1: Us against the world. Naku! Pwedeng milang. Paano po kaming milang? Me against the world. Diba? As in. Wala po yan. Yes, yung awitin na yan ay mula po sa December 10. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 31 Star Minutes makalipas ang alauna ng hapon, 1:31 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Hay nako naman, nako ang daming ganap, ang daming nangyayari. At sa mga tao dyan na ipinipikit, isinasara ang kanilang mga tainga dahil sa mga balitang hindi maganda. Ito, isa pong bagay pa rin. Uy, ano, okay lang yun, no? Para sa sarili nating sanity, kumbaga, no? Para hindi tayo stressed, hindi tayo parang lalo na pag naaapektuhan ka na ng mga hindi magagandang balita. Okay lang yun, sige, huwag ka munang manood, makinig, no? Ng mga balita, ipahinga mo muna yung iyong utak, no? Sa pag-accept or pag-receive ng mga negatibong impormasyon, parang ganun. Impormasyon pa rin naman yan, eh, pero minsan kailangan pa rin kasi, di ba? So, ang gusto ko lang sabihin talaga sa'yo, dapat ma-inform ka pa rin. Yes, huwag mong hayaan na hindi informed ang iyong sarili. Dapat may alam ka pa rin sa nangyayari sa kapaligiran mo. Haba ka mamaya magugulat ka, zombie na pala yung kasama mo. Ganyan. May zombie na pala. Ganyan. Ako, speaking of zombie, nako, ano ba itong nangyayari sa Russia naman? Diyan po sa bansang Russia, no? Yung plague. Ay, grabe. So, ano nga ba yung ito? Ito kasi ang ano ha, balita. Kumakachismis ka naman. Hindi, kasi meron nga laboratory researcher, no, sa Russia na nasawi, no? Na i-report na nasawi pagkatapos ng sinasabi pa naman itong possible exposure, no, doon sa live bacteria or buhay na bacteria, and syempre medyo kinabahan, no, ang buong mundo talaga dito sa ganitong balita, no, at sinasabi nga nila na ito ay plaque, 'di ba? Kaya ang researcher na ito kasi ay nagtatrabaho sa anti-plaque research institute, no, sa Siberia's Irkutsk region, at siya po ay medyo may contact talaga doon sa nasira or nabasag, no, basta broken test tube, no, na meron itong buhay na bacteria, according po yan sa mga report doon. At siya po ay napadala naman sa hospital at kinalaunan ay naiulat na nasawi, no, doon sa pneumonic plague. Ayan, at ito nga po ay nagdala talaga ng alarma, no? Na-alarm talaga. Simula pa yan last week. At maraming nagtatanong patungkol dito. Ito, may mga nagsasabi na rare ito, no? Pero most severe form of disease daw. Pero dapat ba tayong kabahan dito? According to health authorities, wala naman masyadong dahilan pa para mag or sabihin talaga na ma-alarma tayo dahil doon sa report, no, at incident dito sa bansang Russia. Ang Philippines ay wala pa naman masyado, no, na ire-report na endemic human plague transmission. Ibig sabihin nito, wala pang established or ongoing na cycle ng human plague transmission dito sa ating bansa. Yun, o, diba? So, pero ikaw pa rin, ano, ito kasi parang napapansin ko lang, ano, dahil ito ay pneumonic, no, ibig sabihin parang nasa respiratory, no? Medyo parang dumidikit siya doon sa seasonal flu. Kasi ngayon, diba, 4 months na at medyo from tag-ulan or Halos araw-araw na tag-ulan ito mga nakaraang buwan. Eh ngayon, eh mataas or magrabe naman yung sikat ng araw. So yung tendencies ng ating mga katawan talaga is mag-adjust. Kaya naman, flu season nga. Diba? Ang Burr months, flu season. Tapos biglang kapag halimbawa, November, December na, eh pagkalamig-lamig naman. So diba, parang kaliwat kanan, eh merong ubo, merong may sinisipon. Ayan. So alam mo na, kapag ikaw ay may ubo or may sipon, mag-mask ka muna, face mask. At kapag nasa enclosed or sarado kang area or transportation, no? Transportasyon, kahit anumang uri ng transportasyon yan, basta close tapos mass transportation pa or marami kayo sa loob nun, eh mag-face mask ka muna. Yan. Para maprotektahan mo din yung sarili mo, hindi lang doon sa mas grabing mga sakit, kundi pati na rin, no? Sa mga sakit na sipon, ganyan, ubo, yung mga common na common cold, yan, common cough. Ganun ba? Common cough. Yan. So ingatan ng sarili, ikaw, maging informed ka pa rin sa mga nangyayari sa kapaligiran mo. Ayan. At syempre, tulungan mo yung sarili mo na hindi, no, maapektuhan nito, no, health-wise. So magmamask ka, maghuhugas ka ng kamay mo, mag-aalkohol ka, maglilinis ka ng kapaligiran. Yon. And kumain ka ng ano ba? Banana split. Ano ba yung masarap kainin? Diba? Para maalis yung stress natin sa mga worries. Ice cream talaga, no? At yung saging konyelo, yun nga. Ay, sarap! Anong na-imagine ko? Sarap-sarap! Happy merienda sa'yo. Happy merienda time. Ako, i-like mo yan at share mo yan sa mga mahal mo sa buhay para sila ay mag-ingat. Sabi mo lang, ingat ka. Love you. Mwah. Ganun. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 37 star minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon, 3:37 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Balik-tugtugin tayo sa ating programang Afternoon Star Sweep with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobolabolain kayo hanggang alas 5 ng hapon dito po sa programang Afternoon Star Sweep. Balik-tugtugin tayo. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.

0: mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
1: Alas na. Star

Tuloy yung umpisa niyan. Sino yung nauna sa inyong dalawa? Chismosos, lumilipadus, lumilipadus, fuck. Di ba ganun yung mga ano, mga spell ni Harry Potter, di ba? Mga ganyan. Sisig-sisig, sedula, yan, tinunit. Churva bells. Copy paste, cartoon characters, coconut creek, chocolate cake. Chaka, chodinglas, cotton, kurakot, wow. Koko, kokol. Hoy, may kumakain na, may nagme-merienda. Ano ba to? Coco Marcos, Coco Beta, Coconut, Coco, Kobe Ginger, ah, lahat na naman kami nito. Contonio Lambada, Covon Adorna, Sermon Bolet, Copycat, Sinocephalus. Wow. Gano'n ba talaga yun? Ay, alin nga ba dyan sa mga ipinakita natin ngayon lamang sa ating live streaming ang tamang sagot? At sino doon hindi natin? Kaya naman talunin nyo sila sa ating comment section dyan sa live streaming natin sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook. I-comment mo ang iyong pangmalakasang sagot sa ating pinahulaan this afternoon sa ating Bulan Time. Ito po ang ating letra for this afternoon sa letrang C. Ano ang scientific name ng Philippine flying lemur na nagsisimula sa letra?

ang C. Ang clue natin dyan, mag-comment ka na lang ng kahit ano. Scientific name kasi eh, di ba? Ano nga ba yung mga spell ni Harry Potter? Yes. Parang mga ganun yung mga scientific name, di ba? So go i-comment mo yan kahit ano na dyan. Manghula ka na lang talaga sa ating comment section. Dahil isa po ang ating mapipili maya-maya lamang ang mag-uwi ng 1 million. 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Ikaw na ba ang mapapalakpakan ng mga mapapalad kung palad? Gusto mo ba yun? Ay, comment mo na yan. Eto na sa mga Star Nation natin. I know may enough time na kayo para sumagot. Kaya naman, i-reveal na natin right now ang ating tumpak ganer na sagot. Eto na nga kung ang iyong sagot ay Cynocephalus volans. Ikaw ay may tamong. Congratulations sa mga nakatumpak ganer. Nakasargo ng ating tamang sagot. Pero syempre, mas congratulations sa mga maliang sagot. Ang yan, big name, endemic gliding, tingnan nyo ako ngayon sa ating live streaming.

Bot na brown. Meron po yung light na okay, no, na dark eyes. Vision. Then, ako, grabe, no? Ako, isa sa mga pangarap, Philippine Eagle. Pangalawa, Philippine Flying Leaf. Tingin nga ng inyong mga sagot, patingin pati mapapalakpakan na kung marami. Manila's Live Comments.

fan of honeybee. Oh, parang siya pala yan, Patus. Sa mga nagtatrabaho sa ayan,

ng kanilang mga sagot. Pumunta ka rin sa It's the Music and Information. Ito po ang 102.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwela-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Hi, napakahaba naman ng pila dito sa Pitex. Tapos, pagsakay mo, standing ovation ka pa. Buti na lang, dala ko ang earphones ko at naka-tune in sa 102.7 Star FM sa Bomboradyo Philippines mobile app. Dinownload ko lang sa phone ko ang kasama ko sa everyday biyahe. Tanggal ang pagod mo at hindi mo mamamalayan ang oras at tada! Nasa bahay ka na! 102.7 Star FM.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.

0: Bolero.
1: Smur by Deep FM. It's all for.

ganyan, bang. O kaya yung tunog ng tubig, ganyan, weather, no, yung sizzle, ano pa ba, splash. Oh, yung galing ko. Diba? O kaya naman yung tunog ng mga kagamitan, ganyan, o beep, mga, ano, bang, ganun nga. Brum, brum. So bakit ba may ganito? Yung mga writer kasi, no, ginagamit nila yung onomatopeya para magkaroon ng exciting or excitement pala. Exciting? Excitement? No, parang energy nararamdaman mo kapag binabasa mo yung sentence na binasa mo dun sa isang libro, eh nararamdaman mo talaga nagkakaroon ng ritmo. Wow, ritmo. Diba? Nagkakaroon ng sensory, kumbaga, parang naririnig mo rin, parang nararamdaman mo, o kaya naman basta nahihit niya yung sensors natin, 'di ba? Meron tayong 5 basic censorship. Censorship. 'Di ba? Sensory natin. 'Di ba? Ayun ang ginagamit sa poetry, no? Sa mga tula, sa mga kwento, o kaya naman na comic books. 'Di ba? Umamin ka na lang. Umamin ka na pag-aralan nyo nung ikaw ay nag-aaral pa, estudyante pa, no? Yung onomatopeya, pero hindi mo alam kung ano yun. Kung alam mo, edi congratulations. Pero kung hindi, kagaya kita, oo, nag-graduate na hindi ko, ano yung onomatopeya? Diba? Figure of speech yan. Kasi ang alam ko lang sa figure of speech, nung graduate ako, yung basic lang. Second, or

0: Sa pagtatanong ni Lacson kay Private Prosecutor James Bryant Ibrahim Ali, inaram niya kung layunin ng prosecution na maglatag ng isang pattern na gagamitin upang patunayan umano ang concealment. Kinumpirma naman ni Ali na bahagi ng kanilang layunin ang pagtatatag ng naturang pattern. Ipinaliwanag ng prosecutor na kinakailangan nilang maayos na mailahad ang mga dokumento upang maipakita ang mga sinasabi nilang pattern. Kaya umaabot ng panahon ang kanilang presentasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Senator Lacson at Attorney James.
1: Without preempting the prosecution na panel, may I venture a guess kung saan papunta? You're trying to establish a pattern?
2: Yes, sir. That's exactly what we're trying
1: to do. At proving concealment?
2: Yes, sir.
1: Thank you.
2: If I can, Your Honor, I can...
3: Please, Attorney James.
2: Yes, Your Honor. That's what we're trying to say, Your Honor. We wanted to establish a pattern up. And apologies that it takes quite some time because I wanted to do it right with the documents. But ang punto lang naman po eventually is that yung manager's check na pinapaikot, hindi nakikita sa year-end balance kasi naka-float yung pera na yun. So yun lang naman po yung sanang gusto namin i-establish as a baseline.
0: Yan ang tinig ni Senator Lacson and Attorney James.
4: Oras natin 12 minutes makalipas mga kaumbuang alas 6 ng gabi. Update pa rin po tayo sa gumugulong na trial laban kay Vice President Sara Duterte. Merong hanggang sa 96 million pesos na pag-aari umano nila Vice President Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang check at

0: summary revision, Attorney?
1: Meron pong mga various po na mga bangka at konsulta ng Vice Presidente pagdating po dito sa mga interes ng Democratic League. Tapos tandaan po natin, pag ibabangga po natin dito sa sali ng Vice Presidente, kung saan nag-declara po na meron zero cash po or no cash on hand po siya sa mga sali niya. At makikita naman po natin na dito po sa mga accounts na ito ay meron pong mga higit mga kumulang ng mga 50 plus million po na hindi po tumutugma pagdating po dito sa mga account ito. Kung ibabangga sa salin, hindi po natin masasabi na zero cash.
0: Just a background lamang, Attorney, ano, para mas maintindihan ng mga listeners, mga viewers natin. Kasi noong tinatalakay pa lamang itong impeachment complaint na ban kay Vice President Sara Duterte, marami yung mga bank accounts na lumalabas doon sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth na zero cash yung nakalagay. Pero kanina, doon sa pagtalakay natin doon sa napakarami mga bank accounts, lumalabas na may mga cash pala doon sa mga bank accounts na yun, Attorney.
1: Yes po, tama po ito kainin niya po. Kasi nga po, pagdating dito sa salin, dineclare niya po ng zero cash on hand niya po. Pero nung dito po sa paglalapay po ng mga iba't ibang testigo galing po sa mga iba't ibang bank po, marami po siyang mga accounts, mga 30 plus po. At nung sa pagkapresenta po ni Attorney James po, dito po, makikita po natin na million-million po ang mga laman ito. Na hindi, hindi po tugma ang sinasabi ng zero cash on hand dito po sa salin ng Vice President.
0: Ano pong na-establish ninyo na common denominator doon sa hanggang 30 na bank accounts na may pangalan po si VP Sara at si Attorney Manalo Scarpio?
1: Ang sabi mo na common denominator po dito ay ano po, babalik at babalik po tayo dito kapag baseline po natin dito ang sali ng Vice Presidente kung saan nakalagay na zero cash on hand niya po. Pero pag titignan nga po natin itong mga bank accounts po, makikita po natin na million po na meron pong pera ang Vice Presidente at ang kanyang asawa. At hindi rin pong masasabi na hindi kasama dito ang pera ng mga accounts ng kanyang asawa kasi naayon po sa batas na kailangan ipodeclare ito ng Vice Presidente.
0: I believe there was also a common factor, Attorney, na na-establish kanina na parang na-close yung ilang mga accounts during the time na nagsimula na ang impeachment trial. Tama ho ba?
1: Some of them po, yes po. Pero dito naman po namin pwede na i-conclude na may kinalaman po ito sa impeachment trial. Nagkataon po, tsaka hintay na lang po natin kung paano po ito ipagpapasya po sa Senate Impeachment Court.
0: Yes, I take note doon sa term na nagkataon. Ano. Earlier today, may isang discussion kina Attorney James at si Senator Ping Lacson. Ang sabi ni Senator Ping Lacson, during na talaga to launder.
1: Sabi na meron

0: Ah, wala to. No, don't have.
1: Sabi kong pagtapad sa obligasyon ng solar firm nito. Ito, si Bombo!
2: Balik pa rin po tayo sa usapin ng impeachment at sa nagpapatuloy. Gumugulong po na trial dyan sa may Senate Impeachment Court. Nanindigan po ang defense team na wala daw hong transaction sa joint account na pinirmahan ni Vice President Sara Duterte. May live report si Bombo Jaira Hanggayo.
3: Yes, sa Bombo Genesis, nakikita man natin na nasa courtroom pa rin, nasa witness stand pa rin ang current na witness dito at nagpapatuloy pa rin ang 35th day ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero kanina balikan natin yung ilan sa mga kaganapan. Binigyan din ang defense counsel sa attorney Michael Powan na walang lumabas na dokumentong mayroong pirma ng vice presidente sa mga transaksyong kaugnay ng joint account nila ng kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte. Sa cross-examination dito sa isang particular bank, Central Metro Manila Branches Division Head na si Marwin Galvez, ngayong ika-35th day ng impeachment trial, ipinakita ni Attorney Powa ang mga application para sa manager's check na pawang nilagdaan ng dating Pangulong Duterte. Kinumpirma naman ni Galvez na batay sa dokumento ay maaring kumilos ang mag-isa itong si former President Rodrigo Roa Duterte sa naturang joint account. Ayon kay Attorney Michael Powa, batay sa structure ng naturang account ay hindi maaring kumilos ng mag-isa si Vice President Sara Duterte at kinakailangan ang pahintulot ng kanyang ama para sa mga transaksyon kaugnay niyan. Narito pakinggan natin ang pagtatanong ni Attorney Michael Powa dito sa naging testing.
4: Kasi yung pinag-uusapan natin ditong joint account ng former President Rodrigo Duterte and the respondent, Vice President Sara Duterte. Specifically, account number, I think it's ending 9539. No? Tama po? 243306-9539. Tama po?
5: Tama po.
4: Opo. Pagdating po dito sa account na to, napansin ko, yung pagkasulat ng account name niya is Rodrigo R. Duterte or Rodrigo R. Duterte and Sara Z. Duterte. Tama po ba yun? Is that accurate?
5: Tama po, sir.
4: Opo. So tama rin po ba yung pagkakaintindi ko na sa ganitong structure ng joint account, kung pwede nating tawagin ganun, pwede po

0: Ito ay matapos Management Council na 106 na lungsod at munisipalidad ang tinataya at tinatayang 388,000 na katao ang maaaring maapektuhan ng matinding tagtuyot. Patuloy naman ang koordinasyon ng Department of Energy sa Energy Regulatory Commission o ERC upang matiyak na hindi sasamantalahin ang sitwasyon sa pagbebenta ng enerhiya sa kabila ng matinding init at tagtuyot. Ayon pa kay Garina, naghahanda na ang ahensya ng iba pang mga opsyon upang makatulong sa pagpapalakas ng power supply. Hinikayat din niya ang publiko na maging matipid sa paggamit ng kuryente. Samantala, sinabi naman ng Department of Agriculture noong September 26 na naapektuhan na ng El Niño ang 223,214 na magsasaka sa 14 pangrehiyon sa buong bansa. Umabot na rin sa 6.87 billion pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura.
1: Kaugnay pa rin po niyan, magkakaumulaglan po ang Philippine government na nangabot sa halos 10.96 billion pesos na halaga ng tulong para sa mga magsasakang mapektuhan ng Super El Nino. Ayon po yan sa Office of Civil Defense. Ayon sa naturang opisina, ang assistance ay bahagi po ng hakbang ng pamalaan upang maprotektahan ng food security sa gitna pa rin po yan ng matinding tagtuyot. Sa huling ulat, nasa mahigit 100 na po na lungsod at munisipalidad ang nagdeklara ng state of calamity dahil yan sa El Nino. Kabilang sa mga apektadong lugar o pangunahin sa mga apektadong

Kulong ng tatlong three-pointer at limang free throws. Nagpakitang gilas din ang Warriors rookie na si Yaxel Landeborg na gumawa ng 17 points at 7 na rebounds sa loob lamang ng 21 minutes sa pananatili sa hard court. Para sa Lakers, nangunga naman ang bagitong sentro na si Sandro Mamukelashvili na gumawa ng 15 points at isang block. Nakatakda pong magsimula ang regular season ng NBA, magkakabumbo sa October 21 at sa naturang araw nakahanay po ang triple header. Ito ho'y mga tatlong matches na paglalabanan ng mga bigating team tulad ng New York Knicks, ang kasalukuyan pong champion ngayon, ang San Antonio Spurs, ang Western Conference champion, ang Detroit Pistons at iba pang mga bigating team tulad ng Boston Celtics. Champion ngayon, ang San Antonio Spurs, ang Western Conference champion, ang Detroit Pistons at iba pang mga bigating team tulad ng Boston Celtics.

Batang-bata ka pa, pero nararamdaman mo na ang mga sakit-sakit. Dalawa lang yan. It's either sakitin ka talaga dahil sa in genetics o kaya naman dahil sa mga pinagkakain mo. Kaya, no, yung bata pa tayo, talaga in-encourage na kumain ng gulay dahil masarap ang gulay. Sa sinabawang gulay. Ah, makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Ito ka, Sir Nation, ikaw ba recently nagpa-check up ka tapos nalaman mo na high blood ka? O kaya naman, ikaw ay talagang high blood ng matagal na. hindi na bumababa. Nako! Sir Nation, meron talaga mga pagkain. Marami kasi mga pagkain, no, na puno sa sodium. Kumbaga, sodium na nakakadulot din ng pagtaas ng blood pressure. Pero alam mo ba na may mga pagkain na makakatulong para mapababa ang blood pressure or at least mag-keep under control. So, itong mga pagkain na to, it tend to be either low fat or meron sila mga fatty acids na makakatulong to lower the bad cholesterol. So, ito na, umpisahan natin, no, yung mga green at leafy vegetables. Ano muna tayo? Dito muna tayo sa ganitong topic para maging masustansya tayong lahat. Para sa mga hina-high blood dyan, ito yung mga magagandang kainin, ha, green leafy vegetables. At tulad ng spinach, di ba? Ang spinach ba ay kangkong sa Tagalog? Hindi ko alam eh. Hindi. Basta yun. O, kale, spinach, broccoli, at yung mga green leafy. Kasi ito sila, meron silang natural high potency potassium. At mayaman din sila sa vitamin K, B6, A, C, at fiber, of course, and magnesium. Ito naman, sa mga nasa malalamig na lugar na merong berry, no? Yung berries, famous yan sa rich sila sa antioxidant. Ito, nakakain ako nito, yung parang nagpasabay ako sa pumunta sa Baguio. Oh, yung berries. Mga maliliit na color violet. Ano siya, wala naman siya masyadong lasa, pero hindi siya kasing sarap ng grapes, diba? Iba pa rin yung grapes at strawberries. So, okay din yan, ang berries, kasi pinoprotektahan niya yung blood vessel din, lalo na sa mga damage from free radical oxygen molecules. Mataas din sa antioxidant ang berries, no? Kaya huwag mong kalimutan ng blackberry o kaya naman strawberry. Pwede naman kung gusto mo yung beets. Alam mo yung beets, kasi radiation, yung color red na pink. Yan, kain-kain din. Ito, pinaka-accessible, banana. Ang saging, naku po. So, full of potassium, nakakapag-balance sa hypertensive sodium na baka madalas mong nakakain dahil sa iyong mga diet. Diba? And also, ang mga banana is may good level ng fiber, magnesium, at vitamin C. Ito naman, yung mga kumakain din ng oats. O, diba? Yung oats, isa rin yung type ng, meron din yung mga abundant type of fiber na ang tawag ay beta-glucan. So, yung fiber na yan, nare-reduce yung cholesterol, yung bad cholesterol, at nakaka-support sa healthy insulin. Ito naman yung mga fatty cold water fish. Halimbawa, salmon, sardines. Pero huwag naman yung sardines na delata. Iba naman din yun. So yan, salmon, sardines, mackerel. Grabe, parang mga pangmayaman naman ito mga ito. Garlic! Oh, ang bawang. Kasi nation, nakakapag-stimulate yan ng production ng nitric oxide sa body. Nakaka-relax ng blood vessel. Kaya inaalaw niya yung blood to flow at a lower pressure. At ito, no, sabi rin nga ng mga doktor, kumain ka ng garlic ng empty stomach. Pero kung ikaw ay acidic, medyo mahirap yun. Kaya alam mo sa amin, ha, share ko lang. So, ano, bumili kami ng olive oil, binabad namin dun yung garlic, so para siyang fermented doon. Or pwede rin naman yung honey, doon mo ibabad yung garlic na matagal. Tapos, ano siya, lumalambot, pero crunchy. Masarap naman. Kasi lang pag acidic, ang grabe, parang buong araw siyang nasa tiyan mo, ganun yung feeling. Kaya alam naman natin, ang garlic, grabe ang binibigay niya na tulong sa buhay natin. At ito, ha,
yung dark chocolate din. Basta dark chocolate, castration. Pwede rin yan makapagbaba ng high blood. At saka yung mga seeds. Ito ha, flax seed. Makikita mo rin yan sa grocery. Yung mga flax seed. Ano yan? Special, ano rin, beneficial din yan sa pag-lower ng blood pressure. Kasi mayaman siya sa omega-3 fatty acids. So, yun lang naman, castration ko. Mga pwede mo kainin to lower your blood pressure. Again, dark chocolate, flax seed, garlic, ano pa, salmon, sardines, oats, saging, beets, blackberry, strawberry, at yung mga green leafy vegetables. Lamang ang may maayos na blood pressure. Yun yun. Okay? Kaya sa mga nagko-conscious-conscious na sa kanilang mga kinakain, okay lang yan kung ngayon ka pala nag-i-start, at least sinimulan mo. 15 star minutes bago na mag-8 in the evening, 7:45 ng gabi at Philippines Red Sun. Diyan ka na muna, magbabalag tugtugan tayo dito naman. Dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radio sa FM.
1: Ayos na.

0: Yvonne Averna.
1: Ang sweet naman.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
1: Alos na.

Come into my life. Yan ang awitin yung napakinggan mula po kay Laura Branigan and Joe Esposito. Hello, magandang gabi, Kasri Nation. Nak-live tayo ha sa Facebook page natin ng 182.7 Star FM Manila. Para sa lahat ng mga may data, naka-wifi, kasi gusto mo nang kausap ngayon. Kasi alam mo, aminin natin, madali, parang lahat busy. Ewan ko, bakit? May mga tao na gusto nilang tahimik lang, syempre pagod. Pero may mga tao rin naman na gusto nila ng may kakwento. Yung parang stress ka sa buong araw, tapos gusto mo na, uy, pwede ka ba mamaya? Uy, may ganap ka ba mamaya? Baka naman, may free time ka later. May punta ka naman kasi magsa-celebrate. Etc, etc. Sometimes, being with a person or being with these people ang makapagbigay sa'yo ng comfort, ng happiness, lalo na kung ikaw ay isang extrovert person, makapagkasama mo yung mga your people. Diba? Yung mga kaibigan mo na kayo-kayo lang din naman nakakaintindi ng mga trip nyo sa life. Kayo-kayo lang nakakaintindi ng mga ano nyo, ng mga joke ninyo. At hindi natin maiwasan, no, nagkakaroon ng shift sa buhay, nagkakaroon ng mga changes, bukos sa schedule, changes din sa ugali, changes sa pakikitungo, changes sa priority. Kaya naman, kung ikaw ay sa tingin mo nakaka-relate ka sa ating usapan tonight, sabi ko nga dyan, ang red flag hindi lang sa relasyon, hindi lang sa romantic relation. Tonight, ano ang red flag para sa'yo pagdating sa usapang friendship yard? Diba? Usapang kababata, kabatch, kasama mo nung high school, etc. Basta pagdating sa friendship. Kaibigan pa ba to? Ganyan, parang mapapaisip ka, ha? Tama ba yun? Ganyan, may mga ganun tayong moments. And it's part of growing up. Thing. Kaya mga ikaw, kung nakikinig ka po sa ating radyo, pwede kang bumisita, pumunta dito sa ating Facebook page, 182.7 Star FM Manila. Meron tayo dyan, heart react. Baka naman, para lang maramdaman ko ang pagmamahal mo. Baka pwede ko namang ma-feel na sumusuporta ka. Na may pakialam ka. Habang ikaw ay nagtatype dyan, may mga pwedeng red flag. Oo, bibigyan kita ng example. Halimbawa, nambabackstab. As in, may sinasabi sa'yo tungkol sa isa niyo pang friend. Napanood mo na ba yon yung Mean Girls? Tama ba, Mean Girls? Oo, yun yung title nun, di ba? Yung, tawag ito, basta. Nalimutan ko yung mga pangalan ng character. Pero may part doon na nasisira na yung friendship nila. Ngayon yung si Gretchen, alam niya yung sikreto ni blonde girl, yung pinagbidahan ni Rachel McAdams. Okay, anyway, punta na nga

tayo dito. Ano ang red flag para sa'yo pagdating sa friendship? Basahin natin yan. Ito ang sabi ni Ms. Sharpay. Aba, yung hindi naiintindihan yung sitwasyon ko. So in short, naiintindihan yung sitwasyon ko tapos tinutukso at nirereto pa. Sa taken pa. Oy! Ikaw naman! Alam mo, ito sa usapang reto ha. May kilala ako, lagi siya nirereto-reto. Itong taong to, sobrang wife material. Like lahat nasa kanya na. Kaso yung mga nirereto sa kanya, ng mga ekis. Alam mo yon. So, hindi naman natin sisisihin itong mga kaibigan natin dahil nangrereto sila ng mga maling tao. Siguro concern lang din sila. Pero sana naman magkaroon kayo ng discernment ba? Diba, discernment kung itong taong to ay babagay ba? Eh lalo na yan. Taken na pala, nirereto pa sa'yo. Yan ay ibang level. Diba, ibang level yung ganda. Ano naman, sunod. Sabi niya, good evening DJ Yvonne and Blooms. Pagdating sa friendship ba, yung kapag lasing ka na, huwag ka nang paulit-ulit ang sinasabi. Lasing na eh. Ulit ang ulit. Nakakapikon. Ang ganun gawin. Sino bang lasing? Ikaw o yung kaibigan mo? Ano ba? Hindi ka na maintindihan kasi parang ikaw yung lasing. So, sa friendship ba, pag may mga inuman, paulit-ulit ang sinasabi, ganyan. Alam mo, isa pang red flag, no? Well, yung parang plastikan, ganyan. Pag happy moments nandyan, pag sad moments, wala. Tapos malalaman mo yung kaibigan mo pa, nakakala mo friend mo, sila pa pala yung, kumbaga parang magnalaglag sa'yo, no? Sila pa yung nangunguna. Halimbawa, ikaw, broken-hearted ka. Tapos, sinasabi mo sa kanila na ayoko muna siyang pag-usapan, baka pwede wag nyo na muna siyang inaasar sa akin. Pero mas lalo kanilang inaasar doon sa tao na pinag-move-onan mo. Diba parang, ano ba yan? Supportive ba talaga or what? Ay nako, ito naman ang sunod, sabi niya ay two-faced person. Oh, okay, sinasabi natin. Two-faced person, parang authentication lang yan. Parang magla-login ka lang sa Facebook, two-faced. Oh, yung mabait kapag kaharap mo, pero nilalait ka kapag nakatalikod ka. Correct, ate. Totoo yan. May mga ganyan talaga. Ewan ko nga, paano nila nagagawang makipagkaibigan sa'yo? Well, where in reality, nilalait ka rin nila. Mas okay na huwag ka na lang makipagkaibigan kaysa manlait ka, kaysa laitin mo ako ng laitin, di ba? Yan ang mahirap eh. Ang dami nilang personality. Hindi mo alam sino pa paniwalaan mo sa personality nila. Ito naman ang sunod. Sabi niya, for me, DJ Yvonne, yung plastic, no, plastic sa harap mo, tapos supporter pala ng basher mo sa likod. At one-sided friendship. Ikaw palagi nakikinig pero wala siyang oras kapag ikaw naman ang kailangan ng masasandalan. Ayun lang. Totoo yan. One-sided friendship. Yung tipong, ikaw lang yung genuine. Ikaw lang yung may pakialam. Ikaw yung nandyan, lagi available. Ah, sige, gawa natin ang paraan. Ah, sige, ikaw yung present kapag may mga ganap. I mean, ay supportive ka. Pero nung ikaw na, nung ikaw na yung kailangan sila, nasaan? Wala na. Ano na? Bakit ganun, di ba? Bakit ganun? Anong nangyari? Alam mo, ito naman ang sunod. Sabi niya, yung gusto ka, pagkaharap ka, tapos pagtalikod mo, sinisiraan ka. That's all. Thank you. Di ba? Ewan ko ba? Dami ganyan! Pero, syempre, discernment mo na rin, no? As someone na nakakaranas ng ganyang trato, kailangan mo nang mag-step up din. No? Kung ikaw man, ha, feeling mo, pag nakaharap, ang bait-bait, pero pag talikod, nalaman mo, ito pala yung sinasabi sa'yo, ikaw na lang iiwas, ikaw na lang didistansya from

ganun ka na lang. Ito naman ang sunod. Hi, DJ Juan! Ganyang gabi. Para sa akin, ang red flag ko sa friendship, yung mukhang pera. Ay, grabe ka naman. Kasi pag mapera siya, pagyayabangan ako. Tapos, lahat ipapakita niya sa akin na kaya niya akong bilhin. Kahit ano, ipapakita niya sa akin na kaya niyang gawin lahat. Kasi mapera siya. Eh ako, simple lang, DJ Von, kaya kung ano lang ang meron ako, yun lang po ang pinagkakasya ko. Thank you, Star FM, at good night. Ingat palagi. God bless po sa inyong lahat. Feeling ko hindi mo gusto sa ano. Feeling ko hindi naman mukhang pera. Feeling ko ayaw mo sa mayabang. O kaya yung tipong mataas yung tingin sa sarili. Diba? Kasi kung yung friend ko, mukhang pera. Iba kasi yung mukhang pera. Pag mukhang pera, ibig sabihin, fixated yung utak niya, yung mata niya sa paggawa ng pera. Kasi nga mukha siyang pera. Pag yung mga ganun tao, marami kang matututunan sa mga ganun. Pero kapag siya naman, is parang puro pera na lang yung utak niya na tipong... parang puro material na lang to. Pero yung friend mo, kapag mapera, tapos nanilibre, tinitreat kayo, o pupunta tayo sa ganyan, mag-his kayo, mag-drive ako, kakapi tayo, yan, blessing. Lalo na ha, kapag hindi nanunumbat, kung nanunumbat yung nanilibre mong kaibigan, eh, hiwalayan mo yan. Layo-layoan mo yan. Tsaka ate ko, layuan mo na rin yan, kasi lagi kang niyayabangan. Eh, syempre, kung ikaw may mga personal struggles ka na, halimbawa, financially, hindi ka okay, etc. sa buhay, syempre, hindi mo maiiwasan magkaroon ka ng belittlement, no? Na parang feeling mo, baka minamaliit ka. Although, hindi ka naman yung minamaliit, pero dahil ikaw may mga struggles ka sa buhay mo, baka pwedeng, ano lang, lugar lang ba? Baka pwedeng ilugar ang kayabangan? Ay! Ganon. Ito naman ang sunod. Sabi niya, ganang gabi sa'yo, aking idol. Wow. Sa akin, toxic yung kaibigan mo kapag kaharap ka, tapos kung anong sinasabi kapag nakatalikod ka na. Ang daming mema. Duwag naman kapag kaharap ako. Ano ba yun? Plastikan. Ganun ba? Labanan. Sige, gusto nyo yan. Ibibigay ko sa inyo, sample, wait lang, nakakainit kayo ng ulo, wag nyo akong asarin, kilala ko kayo, meow. Ito talaga yung palaban nating ano eh. Sobrang palaban mo, Mi, sino bang kaaway mo? Sinong kaaway mo para mapakalma kita? Well, nakakagigil din naman kapag na-figure out mo na may sinasabi pala sa'yo, behind your back. Minsan nga, kahit nasa gilid mo lang, may sinasabi na pati. Kapag meron silang certain signal, no? May tinginan sila na sila lang yung nakakaalam kapag kausap ka. Diba? So, the best way talaga is to back off. Step back a bit. Oh, ganon. Tsaka, yung mga ganyan, hindi yan totoong kaibigan. Hindi yan totoo. Hindi ito totoo. Oh, ito naman ang sunod. Masabi niya, sa akin, ang red flag ay simbolo ng... Ano? Ang red flag ay simbolo ng pagmamahal. Ayan ang gusto ko. Positive. Positive lang yung thinking kahit red flag. Dahil color red, simbolo siya ng pagmamahal. Oh, ang ganda-ganda mo, Mi. Ang galing-galing mo, Mi. Ang red flag ay simbolo ng pagmamahal. Tama! Basta may color red, pagmamahal yan, di ba? Walang mali sa pagmamahal. Ang sunod naman, ito sabi niya, good PM po sa magandang namin DJ Von. Para po sa akin, siguro yung pera at understanding. Hindi nga, Kuya Albert, yung totoo. As in, tanong natin, ano yung red flag pagdating sa friendship? Sabi mo is yung pera at understanding. Baka yung ano, yung pera na lang yung sumisentro sa friendship nyo. At saka wala ng understanding. Alam mo, hindi ako relate dyan sa pera na part. Kasi parang lahat naman kami pantay-pantay na mga walang pera. Eh, nagkakaintindihan naman kami. So far, feeling ko yung mga pera na problema, ganyan yung problema pag mga mayayaman. Oh, kailan ka magbabayad ng utang mong 500,000?
'di ba? Ano? Nag-invest ako sa business nyo. Bakit wala nang ano? Bakit ganyan? Pangmayaman yung ano, pagpera yung problem sa friendship. Charot. Guys, to be honest, kasi Renation. Eh, mamaya na nga. Ito naman ang sunod, sabi niya, good evening po, Ma'am Yvonne. Ang red flag sa akin sa friendship ay yung imbis na hilahin ka nila pataas, sila pa mismo yung maglulugmok pababa. Tapos pagdapang-dapa ka na, dadaanan ka lang nila na parang wala lang, tapos tatawanan pa. Masakit yan, kasi Renation. Sakit yan kasi, oh, kunwari, okay ka naman. Eh, na BI ka, binad influence ka nila. Tapos ngayon, ikaw na yung nasa lagapak. Tapos ikaw na ngayon yung parang dinededma lang nila. Para katuloy ginagaslight na iniewan. Gaslight na may manipulate na ewan. Yun na lang talaga, man. Hopefully, nakabangon ka na at nakaalis ka na sa circle na yun. Gusto mo pa ba magstay sa ganong trato? Ano naman ang sunod? Sabi niya, Ate Yvonne, when it comes to friendship, there must be a blessed and closest friendship with one another. No red flag needed for us to become successful. Alam mo, agree naman ako doon. Totoo naman, no red flag needed for us to be successful. Kahit nga sa lahat ng ano eh, sa lahat ng aspeto. Maging makatao lang talaga. Maging mabuting tao lang. Siguro kasi walang thrill kapag puro kabutihan lang. Kaya yung iba pinipili maging masama. Ewan ko, yun ang yung theory ko. O, meron pa ba tayo dyan ng comments? Sabi niya, hindi ito, yung hindi daw marunong magpakatotoo at laging pakitang tao. Eto, may kilala rin akong ganyan. Yung tipo parang, ayaw mo bang makilala ka talaga namin? Ano bang tinatago mo? Parang kala mo talaga. Yung lagi siyang parang may secret, laging filtered yung sinasabi, laging may nire-reserve, kung ano man. Hindi ka naman namin uhusgan, hindi ka naman nilalait, hindi ka naman ano. Okay lang naman na magpakatotoo ka. Kasi, ano, gusto mo mahalin namin yung version na ikaw lang din yung gumawa? Kaya, it's okay to be vulnerable. Basta, sa tamang tao, I mean, sa mga taong may utak. Kasi pag tayo, binibigay natin lahat ng energy, ng attention natin sa lahat ng tao, mauubos ka rin. Kailangan mo rin magkaroon ng utak ba, ng isip, ng discernment, intuition, yung tawag ng iba. Pero, yun nga, discernment, na pagiging wise. Kung etong taong to, dapat ko ba itong pagkatiwalaan o hindi? Ito, dapat ko ba itong iwasan or limitahan yung pagkipagtungo sa kanya? Yung ganun. Kaya sa mga hindi pa rin nagpapakatotoo dyan, gusto rin namin mahalin yung totoong ikaw. Kaya okay lang, ipakita mo. Kaysa naman kami yung malin lang, di ba? Mahirap din yun. Ano naman, sunod, sabi niya, ayan, thank you so much. YSM sa lahat ng mga nag-comment. Sa mga nag-heart-heart po dyan, magandang gabi. Ay, 2 star minutes na lang ah, bago mag-11 the BM. Actually, ang aga na.

magandang kapalaran, sana ang sumaatin. Taray! Sobrang yung dedication niyo mag-type. Thank you! Hello po, good evening, DJ Bon. Pa-shoutout po kay Ronald Alvincula Almerino. Ayun no, tinadtad tayo oh. DJ Bon, day off na bukas. Yes, thank you, Lord. Mayap! Ay, neto muna. DJ Bon, ayaw ko na ng friend kasi may end. Marty mo dyan, ma. May end palagi. Kaya ayaw ko na po. Wow. Gusto mo family kasi walang end. Kasi sabi nila, relation. Ay, hindi. Pag relationship. Hindi, pag boyfriend, may end. Pag girlfriend, may end. Pag friend, may end. Pag family, wala. So, sige, doon na tayo sa family. Mayap, abengi po, DJ Bon. Shout out po watching from Concepcion, Tarlac. Thank you po, God bless. Hello po. Ay, Ilocano pala yun. Kaya nga, touring ko sa'yo, family. Wow! Oh, sweet naman. Ganda mo pala sa live video. Always ako Star FM mula noong bata ako. 18, South Cotabato, Star FM hanggang ngayon. 42, Star FM pa rin. Pinapakinggan ko, Star FM Manila. Dito ako now sa Malvar, Batangas. Thank you so much! Grabe, mas matanda pa kayo sa akin, no? Grabe. I mean, syempre sa mga listeners po ng Star FM. Ang dami na rin dumaan na DJ, no? Kaya nga, DJ ko, mga mataas ang mga ere pag may pera. Totoo, ganyan talaga yung mga tao, be. Star DJ Von, may iba na akong love life. Hindi na ikaw ang love para sa akin. Wala akong pakialam, okay? Kahit sino pang mahalin mo, be, susuportahan kita, okay? As long as mabait ka sa akin, mabait din ako sa'yo. Hi, DJ Von, hello. May mga salapi daw yon. Yun pala, DJ, may sapi pala. Hala, sapi. Wala ka ng pagmamahal sa akin. Matagal na. Hindi mo pa ba alam na matagal na akong walang pagmamahal sa'yo? Dito ako sa barko. Plastic! Kaya plastic ka na lang. Huwag lang magpapahalata. Huwag ka magpapahalata na galit ka. Watching from Las Palmas, Spain. Shoutout kay second mate, Darwin Magasalen. And second mate, Morat. Alam mo, pagdating sa barko, para din yung bahay ni kuya eh. Siyempre kayo lang. Kayo lang yung nasa barko, di ba? Pakisama talaga. Yung mga magagaling din makisama yung mga nagtatrabaho sa barko. Totoo yan. Alright. Ayun yung share ko nga kanina. Masakit eh. Iba yung level ng sakit pagdating sa friendship. Totoo, aminin mo yan. Diba? Kapag boyfriend, girlfriend, nagtapos yung relationship ninyo, andun na, alam mo na eh, na masasaktan ka. Pero yung friendship, iba yung deepness ng ako, castration, ang pagtingin ko sa mga kaibigan, ang pagtrato ko sa mga kaibigan is ibang level din eh. Kaya pag ako nasaktan sa friendship, ibang level din yung sakit. Alam mo yung parang iiyakan at iiyakan talaga kita eh. Ganon. Kaya mas masakit sa akin. Ewan ko kung ganon ka rin ha. Hopefully, may nakaka-relate yun dyan. Masakit kapag may, kunwari, naranasan mo na some sort of betrayal, some sort of, ano yung sinabi kanina, one-sided, I think yun yung pinakamalaking red flag, one-sided kind of friendship, na marirealize mo, ikaw lang pala yung nagtuturing ng kaibigan. Ikaw lang pala yung tinatrato sila ng kaibigan. That's a different kind of pain. Oh, ito pa yung iba, yung paninira, chismis, insecure, o naiinggit sa success mo. May mga ganyang friend, okay? Gaslighting, nang babaliktad, andyan lang kapag may kailangan, mga nang iiwan. Mga iiwan. Ayoko talaga sa mga nang iiwan. Kahit saan. Pero pag lalo na sa friendship, ayoko talaga nang iiwan. Kung iniwan ka, okay, sige. Pero yung sinadya kang iwanan, sinadya kang ganitohin, yun yung masakit. Ay, naku, me. Dami-dami kung gusto ko ikwento sa inyo. Okay, pero
Nagkakaroon din naman talaga sa isang relasyon ng sa friendship, group of friend, nagtampuhan, misunderstanding, at yung

0: di na kayo nagkakausap. Pero kung mahalaga sa'yo yung mga yan, yung mga taong yan, make an effort then to build connection ulit, to build communication, connection, communication, you know. Tsaka sa friendship, hindi maiwasang may mai-in-love. May mai-in-love, tapos may mabobroken-hearted, tapos wala na, sira na talaga yung friendship. Yun yung mahirap, yun yung mga bagay na hindi mo na talaga makokontrol. No? Kasi iba eh, kapag usaping in love, tapos nasa group of friends, tapos nag-break, tapos ganyan. Parang, tapos nagkaroon na ng bago yung yon. Oh, iba na yan. Kaya pagdating sa friendship, just be genuine and sana naman maging totoo. Ako naranasan ko kasi yung genuine nga ko sa kanila pero nakita ko na they're not like that. No doubt. Hindi pala same ng level of genuinity. Hindi same ng level ng pagtingin sa friendship. Kaya that's painful, you know. That's really painful. Lalo na kapag ikaw kailangan mo ng makakausap, kailangan mo ng friendship, ng support, pero hindi sila sumusupport. So, okay, edi, okay, fine. Diba? And then that's when you will look at other... Kasi hindi lang naman sila yung friendship mo eh, may iba ka pa. Pero masakit din kasi love mo sila eh, di ba? So, may gawa tulad ko na parang napaka-OA. Napaka-OA lang talaga. Eh, pagdating sa sa kaibigan, no? Ano, meron ko bang gusto din i-share? Baka gusto mo rin mag-share na experience mo, paano mo siya hinandle, blah, blah, blah. Ay, atin na natin, ating mga live. Wala pong forever. Wala na forever. O, di ba DJ ko, doon nag-work papa mo? O, ako yung papa ko, magaling talaga makisama yun. Mas magaling yun sa akin. Doon nga ako natututo eh. O, para sa akin, ang red flag sa friendship ay kapag yung kaibigan mo ay naaalala ka lang kapag may kailangan siya. Pero kapag ikaw naman yung may problema, bigla siya nawawala. Biglang hindi available, no? Ganon. Red flag din kapag imbis na suportahan ka sa mga pangarap mo, naiinggit pa siya at parang ayaw kanyang umangat at higit sa lahat. Hindi tunay na kaibigan yung sinisiraan ka sa ibang tao at hindi marunong magtago ng sikreto mo. Hay! Nalimutan ko yung part na yan. Yung mga kung ano yung sinabi mo, na sa atin-atin lang, tapos biglang kumalat na. Biglang alam na ng iba. Huwag ganon. Kaya, kung ikaw din yung tipo ng tao na pala share, i-ano mo sa utak mo na pwedeng lumabas tong ikukwento mo. Yung parang, dapat okay lang, okay ka lang. Kung lumabas o hindi, okay lang. Parang ganun. O sunod, meron pa ba ang habol ng comment? Anyway, ayan, thank you so much! Ingat-ingat lang dahil sa mga kakaibiganin. Hindi lahat ng tao genuine, hindi lahat ng tao mabait. Hindi lahat ng tao dapat pagkatiwalaan. Your attention and your energy and yourself is important. Okay, kaya mag-ingat lang talaga. And I pray na ilapit din sa'yo ni Lord yung mga tao na susupport sa'yo, lalo na no, spiritually, like yung magpupush sa'yo to become closer to God, who will pray for you also, who wants the best for you. Kasi yun yung important eh. And ikaw din, bilang isang kaibigan, for sure lahat naman tayo, we are friend of someone. Ikaw din, huwag kang ano-ano dyan. Ayusin mo rin. Oh, 8 star minutes na makalipas ng 11 ng gabi. 11:08 in the evening at the Philippine Standard Time. Thank you so much! Kasi edition, tayo po ay hanggang 12 in the midnight. Kaya naman, makinig ka lang. Marami tayong music. Tinitingnan ko yung ano, tinitingnan ko yung calendar kasi parang October na nga pala. Pabaliktugtugan tayo dito lang yan sa 1.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

0: Lovada!
1: 102.7 Star FM, it's all for you! Like more, share more!
2: Mega Manila's best music station!
1: Aras sa Star Nation, subukan buluan ng Pilipinas, 4:45 Star Minuto na. Makalipas sa alas 4 na nagbabagandang madaling araw. 4:41 in the morning! Hello po sa atwa sa edisyon natin na Happy Happy Thursday, October 8, 2026. Magandang Star Morning na Metro and Megastar Manila. Kamusta naman ang inyong tulog? Paligurado, marami po mga Star Nation natin ang hindi makatulog sa gabi sa kaiisip. Oh, dami nating iniisip, di ba? Lalo na yung mga Star Nation natin na naging dagdag palaisipan nila. Yung tinatawag na Super El Nino, di ba? Yung talaga pong kahit na bare months, eto nga Star Nation yung kailangan natin paghandahan. Eto nga pong kung paano maging ligtas sa El Nino. Parang ano, no? Parang dapat iniisip natin dito yung taglamig, di ba? Pero syempre kailangan Star Nation maging handa po tayo. Lalo na po ito po yung El Nino na medyo mapapaaga yung mararanasan natin. Kaya nga Star Nation, inataasan nga ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health. Napalakasin po yung kampanya nila labas sa banta ng tinatawag na Very Strong El Nino sa kalusugan natin. Ito nga ho, ayon kay DOH Secretary Edwin Mercado, na nais nga ho ng Pangulo na hindi lamang sa mga posters at mga online ibahagi ng DOH sa mayiging masamang epekto ng Very Strong El Nino. Kung mga maaari daw niya, magtungo sa mga bawat barangay o komunidad para may bahagi kung ano ang dapat gawin para may iwasan ang pagkakaroon ng sakit dahil sa sobrang init ng panahon. Maganda naman yun, Star Nation, di ba? Para at least yung dissemination, talaga mailatag mo talaga lahat. Mas maganda yung face-to-face na may paliwanag mo sa kanila kaysa sa poster lang at online, di ba? Saka, ano yun? Post lang. Dapat meron kayong aksyon, di ba? Ito nga, binahagi nga rin po ni Secretary Mercado sa kanilang regional DOH offices ang nasabing mensahe para magkaroon ng pagbabahay-bahay ang mga ito. Kahit di naman ano eh, kahit maganda rin yung pagbabahay-bahay. At the same time, maganda rin yung ano, magkaroon ka ng bawat barangay mayroong magsasalita from Department of Health, di ba? Para at least may paliwanag. At panigurado kasi yan, mayroong mga ano yan eh, may mga katanungan din yung mga bawat tao, bawat residente, di ba? Na kailangan sagutin din ng Department of Health. Kaya kailangan pag merong gagawin yan, yung pagpapaliwanag, kailangan alam ng Department of Health na representative o sagutin yung mga bawat tanong ng mga residente. Kasi syempre, ang concern nila dyan, yung kanilang pamilya. Pagdating dyan sa Very, Very Strong El Nino. Diba? Kung parang Very Strong pa lang, parang nakakatakot na, di ba? Pero syempre, Star Nation, mas magandang ihanda natin yung ating sarili kaysa matakot. Pinaka number one dyan, Star Nation, syempre, kailangan ugaliin na po natin na uminom ng tubig. Di ba? Lagi nga pinapakalala yun, di ba? At least 8 glasses of water a day. Pero hindi sunod-sunod, ha? Baka mamaya 8 tubig, sunod-sunod inumin mo. Masama yun, Star Nation, ha? Kumbaga, di ba, maya't maya, pwede kang uminom, Star Nation, lalo na kapag nakakaramdam ka ng panunuyo sa iyong labi o panunuyo sa iyong lalamunan. Maganda Star Morning na, Star Nation. Magandang Star Morning din sa mga Star Nation natin na ready na. Sumabak ngayong umaga na ito. Dahil yung mga Star Nation natin na malayo pang magagalingan. O kung ano mga taga-south, ang kanilang trabaho ay sa norte. O bumangon-bangon na tayo, ha. At yung mga taga-norte na papasok sa south, bangon-bangon na rin tayo. Naku, ito yung mga panahon na talagang ano eh, no? Na parang ang pasok mo alas 8 na umaga, Pero kailangan umalis ka na ng bahay ng alas 4 madaling araw. Sa true lang tayo. Ayan, maganda mag rest our morning ko sa Wasak Nation natin eh. Anyway, my Wasak Nation, kasasama nyo ng good hanggang alas 7 na upang sa ating back-to-back morning program. Pinoy Morning na gising na at Morning Star Sweep. Kasama nyo na po ang inyong lingkod, ang inyong happy man every day, yung partner sa tawanan, at DJ na heart up sa hagabal pa at yabe pa. Rawr. Star DJ at Tonya Navarra is my name, and music is my game! Ayaw mo natin ang lakatuto, Star Nation, at dito pa rin po sa inyong ipinan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po 102.7 Star FM, it's all for you! Like more, share more.
2: Mega Manila's best music station.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Ipinresenta ng House Prosecution Panel ang umano'y mga joint accounts ni Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga sariling accounts ni Vice President Sara Duterte at Attorney Manasa Scarpio na nasa ilalim ng Bank of the Philippines Island o BPI. Ang mga naturang bank accounts ay naglalaman ng milyon-milyong halaga ng cash deposits sa pag-arap ni Marwin Galvez, Division Head ng BPI Central Manila Branches. Inisa-isa ng House Panel ang laman ng mga ito mula noong 2022 hanggang sa kasalukuyan. Lumalabas na may ilang active bank accounts na nakarehistro sa BPI at nakapangalan kay Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Man Scarpio at iba pang joint accounts sina VP Sara at ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Sa kabilang banda, mahigit 34 o 34 na ang nairehistro ng bank management na close individual accounts na nakapangalan sa mga nabanggit na account holder.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Sa Dallas Star Nation, sa ibang balita, hiningi o hihingi ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng Interpol Red Notice laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kasunod ito sa paglabas ng warrant of arrest laban sa mga babatas dahil sa paglabag sa Public Service Act. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla na makikipag-ugnay

0: ayon sila sa Philippine Center on Transnational Crime para matukoy ang kinaroroonan ni Leviste. Naniniwala kasi ang mga otoridad na nasa Germany si Leviste. Hinikayat ni Remulla si Leviste na umuwi na lamang sa bansa at harapin ang kaso nito.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, mamatalaman sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Dito sa Valenzuela, almusal tanghalian at tapunan ang aming pinakikinggan. 102.7 Star FM.
3: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
12: 102.7.
13: The Philippines number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa mukha puluhan ng Pilipinas, 10 star minuto na. Pakalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:10 in the morning.
5: Star FM across the nation.
14: Antonio Lambada.
15: Morning mo ay sasaya. Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: FM.
1: Or FM.
2: Or FM.
3: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
4: Sawa ka na ba sa mga bad news?
5: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
4: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
6: Breaking news, ho!
4: Akala mo joke time, true pala!
5: True ba yan?
4: TBY! True ba yan? True ba yan?
6: Star Nation, narito na ang ating hashtag TBY.
5: Ano ba yan?
6: Uy, sa bansang Japan, may pakontes na pabilisan at pasarapang matulog. At kung sino manalo, aba, tatanghalin at mananalo ng 2 million yen ang papremyo.
4: TBY, true ba yan?
6: Grabe no, Star Nation, 2 million yen. Ito nga yung may pa-contest nga ho na naisipan ng Tokyo, Japan tungkol sa pagtulog ng kalahok na pinakamabilis at pinakamahimbing matulog ang mananalo. Kaba, mukhang panalo na ako dyan. Kasi ako, masandal tulog ako eh. Ito nga, Star Nation ha. Sinabi nga ho, mayroong tracking device na nakakabit sa mga kalahok habang natutulog ng hanggang 90 minutes. Masusubaybayan nga ho sa tracking device kung sino sa mga kalahok ang pinakamabilis at pinakamahimbing matulog. Ang mananalo, Star Nation, ay makakatanggap ng premyong 2 million yen. Nakatumbas nga ho yan ng halos 800,000 pesos. Mamalaki na yun, ha? Dapat pala sumali ako niya. Kaya lang, papunta pa lamang sa Japan, parang kulang na. Ayon nga ho sa mga organizers, Star Nation, ha? Ginawa nila ang palaro dahil marami ang kinukulang sa tulog sa kanilang bansa. Ito nga ho, sa pamamagitan nga ho na naturang paligsahan, ipinapaalala sa publiko ang kahalagaan ng tulog. Minsan ganyan yan, Star Nation, mga awareness. O minsan kailangan natin ipakita kung gaano kahalaga ang isang bagay. Katulad na lamang ng pagtulog. Sana magkaroon ulit ng contest. Sana dito sa Pilipinas, magkaroon ng contest, no? Pabilisan makarating sa trabaho. Diba? Hindi, kasi ang problema natin dito na, yung bilis. Dito lang sa Metro Manila, ha? O, yung bilis papunta sa trabaho. Pwede rin siguro yung pagtulog. Kaso pagkadating sa pagtulog, nako, marami ng panalong Pinoy niya. Diba? O, kasi tayo, minsan buhabawi tayo kahit saan tayo pumunta, di ba? Kasi pagpasok sa trabaho, sa biyahe na tayo bumabawi ng tulog. Pag-uwi, sa biyahe pa rin tayo bumabawi ng tulog. Masterday siya nating hashtag TBY. Aba, contest na pabilisan at pasarapang matulog sa Japan. Aba, 2 million yen ang papremyo o nagkakalaga ng 800,000 pesos.
5: Ano ba yan?
6: Aras sa Bukang Buluan ng Pilipinas, 40 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:40 in the morning.
7: Good morning!
6: Balik dito ka tayo, ito pa rin po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
8: Mega Manila's best music station.
4: TBY. True ba yan?

Kasama ng musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

102.7 Star FM.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Para sa Star Nation, sa buong kabluan ng Pilipinas, 31 star minuto na. Makalipas sa alas 6 na nagmamaganda o baga. 6:31 in the morning.
1: Good morning!
0: Narito na Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
2: Star Trivia Number 1.
0: Star Nation! Alam ba rin nyo ba na merong mammal na talagang kayang lumipad? Yes, Star Nation, ha? Kumbaga, itong mammal na to, talaga namang napatunayan. Na isa siyang mammal. Yan, Star Nation, ay walang iba kundi ang banga paniki. Yes, Star Nation, ha? Ayon sa Smithsonian, ang paniki po, ha? Ang tanging mammal na may tunay na powered flight. Aba mga hayop gaya ng flying squirrel ay nag-guide lang mula sa mataas na lugar. Pero ang wings po ng paniki ay hindi parang pakpak ng ibon na may feathers. Ito ay Star Nation, manipis na membrane ng kanilang balat na nakaunat sa mahabang buto ng kanilang mga daliri. Parang ano yan, Star Nation? Parang kamay na ginawang pakpak. Eh kaya ano kaya pag yung tao no may kamay na paipakpak? Makakalipad din pala tayo. Pero ito nga Sir Nation, may mga paniki pa rin gumagamit na kanilang tinatawag na echolocation. And echolocation. O, para makapag-navigate at makahanap ng pagkain sa dilim. Kaya kung may paniki na parang sobrang galing sa pag-iwas sa mga puno at hadlang, eh hindi lang siya suwabe. Meron siya Star Nation na built-in sound system at radar-style navigation. At sa mga flying squirrel naman, huwag mag-expect ng take-off Star Nation. Ha. May tamang tawag sa kanilang gliders kasi hindi sila nagpa-flop ng pakpak para umangat. So alam niyo na Star Nation, ha? Mayroong mammal na talagang lumilipad, yan ay walang iba kundi ang mga paniki.
2: Star Trivia Number 2.
0: Star Nation, alam ba rin nyo ba na hindi halaman ang mushroom? Ha? Isa itong alaman na to Star Nation, itong mushroom na to Star Nation ay tinatawag na, kumbaga hindi siya halaman, pero ito ay tinatawag na fungi. Yes, Star Nation, ha. Isa siyang fungi ang mushroom. Kasi ito, Star Nation, ay hindi sila kasama sa plant kingdom at mas malapit pa ang relationship nila sa mga hayop kaysa sa mga halaman. Kasi ito, Star Nation, ha. Batay sa evolutionary studies ng fungi, ang mushroom ay walang chlorophyll kung tawagin. Kaya hindi sila gumagawa ng sarili nilang pagkain sa pamamagitan ng photosynthesis gaya ng mga halaman. Eto nga, sa pagluluto naman, karamihan nga ho sa edible mushrooms ay mas masarap kapag naluto ng maayos. Kasi pwede itong Star Nation, pwede itong isote, pwede rin itong i-grill at isama sa soup at pasta. At alam ba rin nyo ba, Star Nation, na kapag niluto mo na ang mushroom, pwedeng lumabas ang natatago nitong tinatawag na umami flavor. Kaya parang mayroong secret weapon sa lutuan. Pero importante, Star Nation, ha, na siguraduhin na edible at safe talaga ang mushroom na ginagamit natin. Ha? Dahil may mga wild mushroom, Star Nation, na toxic, ha, at hindi dapat kainin. Kaya naman, huwag basta-basta pupulot ng mushroom, ha, sa labas at sasabihin, siguro okay na itong iluto. Okay, kasi may mga ibang, may iba't ibang klase rin po Star Nation ng mushroom. May mga mushroom na pwedeng kainin, may mga mushroom na nakakalasong. Okay. Ayan, Star Nation, natin Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning. Another day, another trivia na naman. Ang natin sa inyo ng 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Mega Manila's best music station.
0: Para sa buong kapuluan ng Pilipinas, 35 star minuto na makalipas ang alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:35 in the morning.
2: Trivia para sa iyong Star Kaalaman.
1: 102.7
3: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
4: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
3: Orokan Icebox?
4: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
3: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
4: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
3: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.

ang una sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: The one and only Antonio Lambada. Point 7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oh, minom ng tubig ha, para hindi mauwaw. Hello, everybody, Star Nation. Para sa buong kapuluan ng Pilipinas, 5 star minuto na lang bago sumapit na 7 na ubaga. 6:55 in the morning. At Star Nation, hanggang dito na naman muna ang ating programang Morning Star Sweep. Na way na-enjoy niyo po ating mga tugtugan. Pampagising ngayong umaga. Pero huwag kayong magalala dahil muli tayo magkaranigan na mamayang alas 8 hanggang alas 11 na umaga sa programang It's All For You in the Morning. But for now, ang tabihan na muna para kumpleto serkado sa ating umagahan, para kumpleto serkado sa ating breakfast, eh kailangan natin managbabagang balita ha, sa loob at labas sa bansa para updated kayo. Aba, tumutok na dahil pagpatakot alas 7 na umaga, susunod na ang Bomba Network News Morning Edition. Live mula po dyan sa Bomba News Center Makati at simulcast nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. At din naman kaya Bombo Radio Philippines.
1: Like mo! Share mo!
2: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is it's Christmas, we share the love.
0: Star Nation, ang ating Star Christmas Countdown. Meron na lamang tayong 78 days bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan. To be exact, meron na lamang tayong 77 days, 17 hours, and 2 minutes.

0: FM.
1: Station, ha? Magkakalimutan, magkakarinig ka tayo mamaya alas 8 na umaga sa programang It's All For You in the Morning. Ang tabayanan, Bomba Network News Morning Edition. Susunod na. Good

0: sa radio Bumbo
1: Radio Philippines
0: Bas sa radio Bumbo.
2: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay Webes, ikawalong araw sa 1 Oktubre taong 2026 at sa ating Christmas Countdown, meron po tayong 78 days before Christmas Day.
2: Sa ating mga headlines, ang Day 35 ng impeachment trial nitong nakalipas na araw ay tinuturing na pinakamahabang sesyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Si Senator Judge Robin Hood Padilla naman kunestyon ang pagkakakalagkad sa pangalan ni former President Rodrigo Roa Duterte sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Ang National Bureau of Investigation naman, inilinaw na hindi pa nakapag-post ng piyansa o bail. Itong si Representative Leandro Libiste kay tinuturing pa rin ito bilang pugante.
3: Abangan mamaya sa ating international news, sa United States, sa President Donald Trump, kakausapin si Russian President Vladimir Putin ukol yan sa pagkalat ng demonic plague.
2: Sa balitang palagkasan, si Lionel Messi tinuturing ho na pinakamalungkot na araw ang pagre-retiro nito sa buong football career. Live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Tumagal mga kabombo ng mahigit siyam na oras ang ika-35 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong araw ng Miyerkules, 7 ng Oktubre ng taong ito. Nagsimula ang paglilitis alas 10 ng umaga at nagtapos naman bandang alas 7:25 na ng gabi. Yan ay matapos na maisa lang ng prosekusyon ang kabuuang 15 testigo. Ito na ang pinakamahabang sesyon mula nang simula ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Magpapatuloy ang paghimay ng mga nakapaloob na testimonya at mga argumento ngayong araw ng Huwebes, Oktubre 8, ang Day 36 ng impeachment trial.
3: Samantala, sinuri naman ng mga senator judge ang sunod-sunod na transaksyon kung saan mahigit 96 million pesos mula yan sa joint account ni na former President Rodrigo Roa Duterte at Vice President Sara Duterte ang paulit-ulit na ginawang manager's check ayon kay Marwin Galvez, ang division head ng isang bangko. Kapag ginamit ang pondo para bumili ng manager's check, hindi anya ito kasama sa balance ng pinagkunang account habang nanatiling outstanding itong check. Gayunman, nanatili ang pera sa settlement account ng bangko para yan sa manager's checks. Ipinakita ng prosecution ang records ng dalawang time deposit na nagkakahalaga na humigit kumulang 41 million pesos at 55 million pesos. Ayon kay Prosecutor Attorney James Brian Ibrahim Ali, ginamit ang mga ito para kumuha ng manager's checks na hindi agad na in cash kalaunan at ibinalik at pinalitan ng panibagong cheque.
4: So you mentioned that the principal amount based on your testimony is renewed 12 times, right?
5: Yes, sir.
4: Assuming that it was renewed 12 times, it is renewed 12 times. If it's not renewed, where will the proceeds go?
5: The proceeds when a time deposit is matured.

0: Wing Galvez, kaugnayan ng time deposit. Mabot naman sa anim na magkakasunod na cycle ang natural transaksyon mula year 2011 hanggang year 2013. Tinawag itong tinikling naman ni Senator Judge Vicente Tito Soto III. Batay sa umunoy paglalarawan ng isang banker sa paulit-ulit na pag-issue, hindi paggamit at pagbabalik ng manager's checks.
1: I'd just like to ask if you're familiar with the term used by my banker friend who told me that yun daw pag-issue ng manager's check. Pagkatapos hindi ginamit, later on after the 31st of December, ibabalik. Ang tawag daw doon, tinikling. Tinikling. Yung sayaw na tinikling. Are you familiar with that?
2: With all due respect, Your Honor, hindi po.
1: You cannot... Anyway, it's a banker friend.
2: Alam ko lang po yung sayaw na tinikling, Your Honor.
1: Ganun daw ang ginagawa ng mga ibang umiiwas.
0: Tinig naman niya ni Senator Judge Tito Soto III. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kung bakit hindi nakikita sa account balance ang 41 million pesos habang outstanding naman ang manager's check. Kinumpirma ni Galvez na nasa settlement account ng banko ang pera at hindi nakasama sa balance ng source account.
3: So pwedeng si former President Duterte lang ang pumirma? Okay yun. Or pwede rin silang dalawa.
2: Tama po, Your Honor.
3: Okay. So, in other words, meron kayong signature card na nandun nakapirma. Hindi lang si former president, kung hindi si vice president.
2: Tama po, Your Honor. In fact, that's part of the documents we submitted po in compliance.
3: So, in other words, yun na nga. So, meron siyang signature doon sa specimen signature na sinasubmit. So ano siya? In other words, nandun yung signature niya?
2: Andun po, Your Honor. Okay. Based on the documents we submitted.
3: I just wanted that clarified. Yung 9539 na account, pagka nagkaroon ng manager's check na in-issue, di ba? In this case, 41
4: and 55.
3: So, hindi na mare-reflect dun sa 9539 yung tinanggal na pondo. Tama?
2: Tama po, Your Honor, pag nabawas na po doon sa account.
3: Oo. So, in other words, pag nag-stale, after 6 months, babalik doon sa 5, tama? O hindi pa rin?
2: Pag po ipinersend po sa amin yung original copy ng manager's check with an instruction to...
3: Tsaka nyo ibabalik.
2: Tama po.
3: So, technically, walang 40 plus million kapag naka-manager's check siya. Ang lalabas lang, doon sa... 9539, kung ano yung wala, di ba, less 41. Tama?
2: Tama po.
0: Bahagi naman yan ang pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan. Samantala, tinanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kung ang natura mga pondo ay na-convert sa manager's checks habang public official sa mga account holder. Kinumpirma ni Galvez na nangyari ito sa covered period bagamat hindi niya matukoy kung sino ang kalaunang nag-encash o nag-deposit ng mga check nang hindi muna sinusuri ang records.
5: Alam niya naman ho itong depositor ng 40 million na time deposit na mga PEP ito or person exposed to politics. Alam niyo naman ho?
2: Yes po.
5: All right. Hindi po ba meron tayong rules yet sa banko na pag yung politiko nag-deposit ng malalaking pera, dapat mas mahigpit po tayo. Yung inyong kliyente na mag-deposit ng napakalaking pera, dapat mas marami kayong hinihingi. Tama po ba ito?
2: Sa lahat po ng mga kliyenteng nagtatransak po, Your Honor, iningan po namin ng karampatang identification po.
5: Opo, pero pag politiko po, I mean, dapat mas mahigpit, di po ba? Dapat mas matindi.
2: I may say po, Your Honor. Yeah.
5: All right. Ngayon, tanong ko, to your knowledge, sir, as a banking professional, would a standard monthly government salary, sir, naturally generate a cash placement of this magnitude?

0: na isang government official, masking combined pa sila mag-asawa, mag-anak, mag-ama, mag-jejen, pag 40 million in placement.
1: Na, not natural po ba yun? Or dapat magkaroon po, mag-trigger yun ng ikang mga katanungan? Kaya siguro tig 1 million sila, sir. Di po ba?
2: But, maari po, Your Honor.
1: But what I'm saying is that pwede ba yun at yung placement rest ganong 40 million eh yung sweldo lang po ng government pinakamataas na ako yata ay 200,000-300,000 a month.
2: Your Honor, I cannot speculate po kasi maaari pong may mga ibang pinanggalingan po yung mga perang idiniposito sa bangko.
3: Bahagi naman yan ang pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo dito kay Banka Division Head Marwin Galvez. Ilan lamang yan makabumustranation sa mga naging kaganapan sa loob ng Senate Impeachment Court noong ika-35th day ng impeachment trial. Laban dito kay Vice President Sara Duterte.
4: Para sa atin sa buong kapuluan, 10 minuto na makalipas ang ika-7 ng umaga. Inilarawan naman ang House Prosecution bilang very alarming ang 319.33 million pesos na remittance mula yan sa China at Hong Kong na natanggap umano ng Kali 88 Foods Corporation, isang kumpanya na konektado kay Manases Manscarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution panel, mas nakakabahala umano dahil may ilang kumpanyang nagpadala ng pera sa Kalye 88 na may kaugnayan sa Chinese state-owned enterprises. Sinabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega na nangangailangan ito ng mas malalim na imbisigasyon, habang sinabi naman ni House Impeachment Team Spokesperson Ace Barbers na dapat na matukoy kung may nalabag ba ng mga batas. Kaya nilinaw ni Barbers na hindi otomatikong illegal ang pagtanggap ng China Link funds at kailangan munang malaman kung saan nagmula para naman na kung saan ang naturang bayad at kung sino ang direktang nakinabang nito. Samantala, sinabi ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na kailangan pa nila na ripasuhin ang impormasyon na may kaugnayan sa naturang mga transaksyon.
3: Sa bagay ito, kuha pa tayo ng karagdagang balita. Tinutukan ng ating news team itong 96 million pesos na joint time deposit ay dapat na sa statement of assets, liabilities, and net worth ni Vice President Sara Duterte. Ayon niyan kay Senate President Sherwin Gutsaliana. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan.
5: Bombo Dennis, Bombo Jai, iginit ni Senate President at Senator Judge Sherwin Gutsaliana na dapat sana ay makikita sa statement of assets, liabilities, and net worth o SALN ni Vice President Sara Duterte ang 96 million peso na joint time deposit account na inuuglay sa kanya at sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 35 araw ng impeachment trial kahapon, kinumpirma ng isang opisyal mula sa bangko na si Marwin Galvez ang pagkakaroon ng dalawang joint time deposit na nagkakahalaga ng 40 million peso at 55 million peso noong 2010. Ayon kay House Prosecution Counsel Attorney James Bryan Ibrahim Ali, umabot sa 41.72 million ang naunang time deposit nang ito ay nag-mature noong Marso 2011. Kapag sinama niya ang 55 million pesong isa pang time deposit, umabot ito sa 96 million peso ang kabuang halaga ng dalawang account. Kapag pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney James Ali at Senate President Sherwin Gutsaliana.
6: It, and just to clarify, or it's two time deposits, 41 million and 55 million, sir, which was explained kanina po.
7: Yes. That was, Council, that was for year 2010?
6: Yes po. Parehas pong tumatakbo yung dalawa na yun.
7: So ilan
6: same time?
7: No. Ilan? So 2010, magkano ang time deposit?
6: Ito. Total po 96. Dalawang magkahiwalay, 55 at saka 41.
7: For 2010?
6: Yes po.
7: For 2011?
6: Same.
7: 96 rin?
6: Yes.
7: For 2012?
6: Naging ano na po, naging MCs na po siya.
7: May time deposit o wala?
6: No, hindi na po nag-renew if I recall it right, sir.
7: So 2010, 2011 may time deposits. 2013? Opo.
6: Based po sa testimony, wala na po. MCs na po lahat.
7: So definitely 2010 and 2011, value of 96?
6: 96 million. Po.
7: 96 million.
6: Two different time deposits, 41 and 55 million.
5: Sa pagpapatuloy naman ng direct examination, lumabas na ginamit kalaunan ang mga naturang pera sa pagbili ng manager's checks, kabilang ang isang 41.7 62 milyong pesong cheque na natiling hindi nagamit. Dito iniugnay ni Gatchalian ang transaksyon sa Statement of Assets Liabilities ni Vice President Duterte. Aniya, kung tunay na joint account ito at may kaalaman ng Vice Presidente sa naturang deposito, dapat ay may katumbas itong deklarasyon sa kanyang salin. Sinabi ng Senate President na nais niyang iugnay ang kawalan ng naturang halaga sa Statement of Assets and Liabilities na naunang paglalakad ng prosecution tungkol sa paggamit ng manager's checks upang makita kung may pattern sa paggalaw o pagtatago ng pera. Sa muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney James Ali and Senate President Sherwin Gatchalian.
7: The reason why I am asking, kasi binabangga ko ito doon sa salen ni Vice President Sara. At kung merong time deposit na joint account na 96 million, dapat mag-reflect yan sa salen niya. Kasi joint account. And alam niya na merong ganun na account. So tinitignan ko dito sa 2010 salen, wala akong makitang 96 million. Dito sa 2011, wala rin ako makitang 96 million. And then sinabi mo kanina, counsel, na yung 2012, wala na.
8: Yes.
7: Nawala na siya. No? But yes, nevertheless, in 2012, wala rin ako makitang 96 million. So I'm trying to link yung sinasabi nyo kaninang bumili ng manager's check, linagay muna sa bangko ng account ng bangko, at nagiging unutilized si manager's check. So I'm trying to link that to the salen and see kung merong pattern.
5: Samantala, iginit naman ng depensa na hindi nangangahulugan ang pagkakaroon ng joint account na may kaalaman o aktual na pakikilahok dito si Vice President Duterte sa lahat ng mga transaksyon. Ayon kay defense lawyer Tony Michael Poa, ang mahalagang tanong ay kung alam ba talaga ng Vice Presidente ang pagkakaroon ng naturang accounts. Aniya, wala ring pirma si Vice President Sara sa mga time deposits at mga transaksyong tinatalakay sa pagdinig at isinagawa umano ang mga ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Poa.
9: Tama po yung question, no, ng ating butihing Senate President. The operative word is if she is aware. Diba? We were saying these accounts, the time deposit, if she is aware, dapat magbangga sa salin. Operative phrase there, if she is aware. And secondly, as we demonstrated during cross, all these time deposits, all these transactions, wala pong pirma ng ating Vice Presidente. And all of them were done by the former President Rodrigo R. Duterte. We'll leave it at that, Your Honor. We will not make conclusions of law or anything. And that's also why we asked, Your Honor, for dun sa updating ng accounts. Because I couldn't not ask the witness kung pumirma ba si VP, because obviously he won't have personal knowledge on that. But that's also why we asked on dun sa updating kung pumirma ba. But again, I don't want to cross the line, and I will just leave it to the appreciation of the court, Your Honor.
5: Samantala, muling sinuri ni Senator Judge Risa Hontiveros ang puntong ito nang tanongin niya si Poa kung nangangahulugan bang ang kanyang pahayag na ang dating pangulo ang aktual na may-ari at kumukontrol sa 41 milyong pesong manager's checks at hindi si Vice President Sara Duterte. Ipinunto rin ni Hontiveros ang liham ni Poa sa legal ng isang bangko kung saan sinabi ng depensa na walang kaalaman, pakikilahok o alaala ang Vice President tungkol sa pagpapanatili ng dalawang account o pagkakaroon ng anumang beneficial interest dito. Bilang tugon, nilinaw ni Poa na wala umanong recollection ng Vice Presidente tungkol sa account at itinanggirin niya ang anumang pagkakasangkot ni Duterte sa mga transaksyon.
4: Okay, Bombo Angelo?
5: Yes, Bombo Dennis.
4: Okay. Dahil kahapon yung itinuturing na pinakamahabang oras na inilaan dito sa impeachment trial na gumugol ng nasa 9 na oras mahigit, ay ngayong araw meron na bang target? How many witnesses? Ang isasalang kahapon ay 15 kung di ako nagkakamali. How about ngayon para kahit papano yung mga kabombo natin ay makapaghanda rin ng kanilang kumbaga anuman ang preparasyon habang nakatutok dito sa mga kaganapan na ito, Bombo Angelo?
5: Sa kasalukuyan, Bombo Dennis, ano ang isa lamang siguradong makakaharap ngayong araw? Ito yung representative mula naman sa Bureau of Internal Revenue. Bagamat iisa nga lang ang testigo ngayon, sinabi naman ng prosecution na hindi sigurado kung magiging mahaba din itong pagdinig sapagkat ang mga tax records na itong tatalakayin, Bumbo Dennis, ano? At mamaya, dadagdag ko na lang din, Bumbo Dennis, mamaya ay magkakaroon ng short break din itong Senado para magsagawa ng kanilang sesyon. So 30 minutes break lang ito, Bumbo Dennis, ano, para lamang i-adjourn itong session CNDS. So mamaya ang abangan natin na itong representative lamang mula sa Bureau of Internal Revenue. Balisay, Bumbo Dennis.
8: Okay. So anong oras yung session nila? Sapagkat may schedule naman talaga. But of course, dahil nga dito sa impeachment trial, minsan nagkakaroon ng break mga hapon na, alas 4 ng hapon, and sometimes on the later hours, Bumbo Angelo.
5: Isasagawa ito, Bumbo Dennis, during lunch break, ano? So alam naman natin na nagkakaroon sila ng 1 hour lunch break dito sa paglilitis. So yung 30 minutes ng 1 hour lunch break nila ay igugugol doon sa session para may sagawa itong adjournment CNDS, Bumbo Dennis.
8: So pagkat na itanong natin yan, dahil kailangan ba na i-rearrange pa yung mga upuan? Dahil iba yung setup pagka regular sessions and iba naman kapag may impeachment trial, tama ba?
5: Tama ka dyan, Bumbo Dennis, ano, i-rearrange pa itong upuan ng Senate para naman sa formal na session ng Senado bilang legislative body. So mamaya, yun yung sasagawa nila, Bumbo Dennis.
8: Okay, thank you so much, Bumbo Angelo.
10: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bumbo Angelo Ganan, o sa radio, Bumbo.
8: Tuloy tayo sa ating mga balita. Question ni Senator Judge Robin Hood Robin Padilla. Kung may ginawang anumang irregularidad si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng joint account nila ni Vice President Sara Duterte, sa pagtatanong kay witness Marvin Galvez, ang division head ng isang bangko, ay sinabi ni Padilla na hindi niya nakikitang kailangang idamay pa ang dating Pangulo sa isyung tinatalakay sa impeachment trial. Tinanong ni Padilla si Galvez kung may nakita itong ginawang mali ng dating presidente batay naman sa mga dokumento na iniharap sa impeachment court. Sinabi naman ng testigo na wala siyang nakitang ganung bagay batay sa mga records. Narito ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Robin Hood Robin Padilla sa testigo na humarap dyan sa impeachment court.
11: Gumagamit ng manager's check dahil wala naman po akong checking account sa aking mga bangko. Di ba po tama lang sabihin pagka sinabi mong manager's check nire-represent dito yung bangko. Tama po, di ba po?
7: Tama po.
11: Ibig sabihin yung kredibilidad ninyo, yung bangko, yung inyo pong karangalan. Tama po ba?
7: Tama po.
11: Opo. Hindi po kayong naglalabas niyan pag alam ninyo siyempre na mayroong kalukuhan.
7: Tama po. Opo. Basta properly authorized po ang mga instructions to purchase a manager's check, and at the same time po, equally important, properly funded po. Nag-i-issue po kami ng manager's check.
11: Opo. Di ba po, kasi sanay ako dyan eh, ilalagay mo eh, kung saan mo dadalhin yung pera. Di ba po?
7: Opo, tama po, Your Honor.
11: Hindi naman yung ilalabas yun kung wala yun dun eh. Di ba po?
7: Yep.
11: Tama po ba ako?
7: Yes po, Your Honor.
11: So, kanina po kasi nababanggit yung pangalan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ko alam bakit kailangan idamay pa dito yung matanda. Masasabi po niyan, may ginawa bang kalokohan yung matanda?
7: Not in the documents that we submitted po, Your Honor.
11: Ilan po, maraming salamat po.
8: Bagi yan ang pagtatanong ni Senator Judge Robin Hood Robin Padilla kay Marvin Galvez, isa sa mga testigong humarap dyan sa Senado. Lagi pa rin ito na ang talakayan sa mahigit 96 million pesos na pondo na paulit-ulit naman ang ginawang manager's check o ginawan ng manager's check. At ipinaliwanag ni Galvez na nag-i-issue ng manager's check ang isang bangko basta maayos ang authorization at instruction at sapat din ang pondo na gagamitin.
3: Sa bahagi ito, kuha naman tayo ng iba pang balita. Tinutukan ng ating news team si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakalis na ng bansa at itutulak ang Pilipinas bilang investment sa Singapore. Samantalang Palasyo Malacanang, dinipensa ang panunood ng Pangulo ng F1. Yan ang ilan pang mga balita tinutukan ni Bombo Analyst Soberano.
12: Alas 8:10 kagabi nang lumipad ang RPP 001 patungong Singapore, kung saan lulan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang Philippine delegation. Kasunod ito ng kanyang 5 araw na working visit. Sa kanyang departure statement, sinabi ng punong ehekutibo na itutulak niya ang Pilipinas bilang pangunahing destination ng pamumuhunan sa digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing at iba pang lumalagong industriya sa kanyang working visit sa Singapore. Dadalo din ang Pangulo sa 24th Forbes Global CEO Conference kung saan inaasahang makikibahagi ang nasa 450 business at thought leaders mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay Pangulong Marcos, bibigyang diin niya ang investment opportunities sa infrastructure, energy at healthcare bilang bahagi ng patuloy na economic transformation ng Pilipinas. Sinabi pa ng Pangulo, kailangang sabayan ng Pilipinas ang pag-akit ng investment sa pagpapalakas sa infrastruktura, supply ng enerhiya at technical expertise para suportahan ang mga bagong industriya. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Will participate in the 24th Forbes Global CEO Conference and meet with business leaders and investors from Singapore and around the world. At the invitation of Singaporean Prime Minister and Minister for Finance Lawrence Wong, I will also meet with him to discuss our bilateral relations and regional developments. Singapore assumes the chairship of ASEAN next year. As the Philippines enters the final stretch of its ASEAN chairship, I look forward to exchanging views on how we can best sustain and advance our priorities for the region. This visit builds on the momentum of my working visit to Singapore last July, when we engaged investors in digital infrastructure, artificial intelligence, healthcare, and other priority sectors. This time, our economic engagement will have a broader global focus.
12: Bibigyan din ni Pangulong Marcos ang nuclear technology at safety sa kanyang pagbisita sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Magkikipagkita rin si Pangulong Marcos kay Prime Minister Wong at tala-tala kaya nila ang mga usaping panrehiyon, lalo na ang Singapore ang susunod na ASEAN chairship sa susunod na taon. Layunin ng pagbisita ng Pangulo na palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at ihanda ang bansa sa mga industriyang inaasahang magiging mahalaga sa hinaharap. Muli si Pangulong Marcos.
13: I will visit the Singapore Nuclear Research and Safety Institute to learn from Singapore's experience in developing scientific and technical capabilities in nuclear technology and safety. The Philippines must continue to examine all viable options for our long-term energy security while developing the knowledge and capabilities needed to make sound decisions for our future. Our objective is not simply to attract investments today. We must ensure that we have the elements that are needed to sustain them in the years ahead. I returned to Singapore with a clear purpose: to build on one of our most important economic partnerships and prepare our country for the industries of the future.
12: Sa kabilang dako, dinipensa naman ng Malacanang at Philippine Embassy sa Singapore ang nakatakdang pagdalo ni Pangulong Marcos sa F1 of Grand Prix. Ayon kay Ambassador Medardo Antonio Macaraig na walang babayarang ticket at hindi gagamit ng taxpayers' money ang pamahalaan para sa panunood ng Pangulo ng Formula 1. Sinabi ni Macaraig na ito ay personal na imbitasyon ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Samantala, sa ibang balita, tila nilalaglag umano ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang asawang si Attorney Man Scarpio batay sa naging payag ng kanyang defense team sa pagdinig kahapon sa impeachment trial. Ayon kay Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Derry Ridon, lumalabas na walang alam si VP Sara sa joint accounts nila ng kanyang ama at wala ding alam sa mga financial investment ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio. Batay sa testimonya ng isang bank executive, nasa 29.75 million ang investment ni Attorney Scarpio at may approximately na 25 million in outstanding equities and bonds sa isang banko as of December 31, 2025. Sa final summary naman ng prosecution, ang combined year-end bank ng mag-asawang Duterte Carpio ay umabot sa mahigit 59 million pesos. Nabunyad din sa pagdinig kahapon na umaabot sa 30 ang bank accounts ni VP Sara. Ayon kay Ridon, ang pahayag ng defense team ni VP Sara na walang alam ang pangalawang pangulo ay taliwas sa ugali ng mga Pilipino na manglalaglag, lalo na kung kamag-anak, dahil kung pare-pareho umanong makukulong ay dapat sama-sama. Pakinggan natin si Representative Derry Ridon.
14: Sa punang araw na ito, inaw sa lahat, Ah, magandang araw po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilalaglag po kayo rin. The Vice President was not aware of the activities relating to your joint account. Yung po ang binabanggit po ng Depensa. Pangalawa, parang ganoon din po yung binabanggit kay Attorney Manscarpio, that the Vice President might not have been aware of all the investments, financial activity of Attorney Carpio. Yan po yung mga lumabas sa paglilitis ngayon pong ano na ito. Pangalawa, very important po yung 2023 as a important year. Yung po combined investment and bank accounts, more than 100 million. All of these, I think, are not in the salin of the Vice President 2023. Clearly, it is within turn.
15: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. Basta Radio, Bombo!
16: Sa mga dagdag na balita, ipinahayag ni Presiding Officer Chis Escudero ang kanyang pagkainip sa Assisting Counsel ng Prosecution matapos na hindi agad maibigay ang dokumentong ipinapakita ni House Prosecutor Representative Lordan Suan kay Insurance Firm Executive Malu Salanggita. Sa 35 araw ng impeachment trial, tinanong ni Escudero kung bakit walang kopya ng dokumentong ginagamit ni Suan sa pagharap sa witness. Inimok niya si Suan na gamitin na lamang ang sariling kopya at ipakita ito sa witness kung hindi mahanap agad ng assisting counsel ang dokumento. At iginit ni Escudero na dapat ay nakahanda na ang assisting counsel para naman sa naturang dokumento. Narito ang ilang bahagi ng kaganapan sa impeachment trial.
17: Punta po tayo sa Exhibit 8-15-6-2 at 6-8.
18: 8-15? What's the name of the assisting counsel? What seems to be the problem? You don't have a copy of the document?
17: You don't have a...
18: If you have a copy, to abbreviate the proceedings, Honorable Suan, kindly just confront the witness with your copy if your assisting counsel cannot... Find it. You should have prepared. The assistant counsel should have been prepared for this already.
17: No copy provided by the witness. This is the copy. Just for the record.
18: It does not come from the witness. Yes. What is the copy that the witness is looking at right now, Honorable Suan? Again, you're referring to an exhibit. She does not and is not familiar and aware of the exhibits that we pre-marked. That's why assisting counsel is there to show her the exhibit you want her to look at and identify.
17: Your Honor, may I approach the witness?
18: Yes, kindly do so. If it will help abbreviate the proceedings. Chair instructs the assisting counsel to kindly prepare the documents, the other subsequent documents for this witness and for the other witnesses.
16: Bahagyan ng tila dismayado na pagsasalitaan itong si Presiding Officer Chis Escudero. Ang mangyari nga ang insidente ay mahigit 8 oras na ang itinatagal ng impeachment proceedings. Umabot naman sa 9:25 ang kabuang naging daloy ng sesyon itong 7 ng Oktubre na naitalang pinakamahabang impeachment trial sa sesyon laban kay Vice President Sara Duterte.
19: Isang malaking karangalan para sa Bombo Radyo Philippines.
20: Ikinagagalak nating ibahagi ang mga programang pasok bilang finalists sa 48th Catholic Mass Media Awards.
19: Best News Program, Bombo Network News.
20: Bombo News and Views Morning Edition ng Bombo Radyo Cebu.
19: Best Educational Program, Good Morning Philippines ng Bombo Radyo Iloilo.
20: It's all for you in the morning. Ng Star FM Dagupan.
19: Best Counseling Program, ang pamilya karon ng Bombo Radyo Bacolod.
20: Kahapon lamang ng Bombo Radyo Vegan.
19: Best Drama Program, sa Ming Tibiag ng Bombo Radyo Vegan.
20: Best Business News, Coffee for Peace ng Bombo Radyo Philippines.
19: Best Entertainment Program, It's All for You in the Morning ng Star FM Bacolod.
20: Best News Feature, Virgin Swell of Manawa. tawag, where faith finds healing, ng Bombo Radyo Dagupan.
19: At kapansin-pansin, magkakaharap ang mga programs ng Bombo Radyo at Star FM sa ilang kategorya. Patunay ng lalim, lawak, at husay ng talento sa buong network.
20: Congratulations sa lahat ng finalists, sa aming mga listeners, viewers at supporters. Alay namin sa inyo ang tagumpay na ito.
19: Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information.
0: Bas Paradyo Bombo!
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mga kabombo at Star Nation, nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hindi pa nakakapaghain ng piyansa si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay ng kanyang kasong paglabag sa Public Service Act. Paliwanag ni Director Matibag ang dalawang kabilang sa kanyang mga akusado na sina Hazel Iris Lafuente at si Irma Flamenyano ang nakapagpiyansa ng 72,000 pesos cash bond at hindi ang mismong representative o dating yung mababatas. Binigyan din ang opisyal ng kailangang personal na humarap itong si Leviste sa korte upang magkaroon ito ng jurisdiksyon sa kanya, ngunit nanatili pa rin itong nasa labas ng bansa sa kasalukuyan. Dahil sa umiiral na warrant of arrest mula sa Makati Regional Trial Court, Branch 235, at kawalan ng kusa nitong pagsuko, opisyal nang itinuturing ng National Bureau of Investigation si Representative Leviste bilang at-large at isang fugitive from justice. Nakatak na naman ang arraignment o pagbasa ng sakdala para sa naturang kaso sa darating na Oktubre 26 habang patuloy naman ang pag-aabang ng mga otoridad sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas.
16: O ganyan mga kabombo at mga Star Nation, ang Department of Justice ay iginit na dapat personal ang maging pagharap nitong si Representative Leviste bago pa man ang paglalagak niya ng piyansa at hindi po pwede na kinatawan lamang ang maghahain nito. At iba pang mga update, kaugnay ho niyan, may balita si Bombo Grant Hilario.
21: Binigyan din ng Department of Justice na kailangang humarap muna sa korte ang akusadong si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste bago ito makapaglagak ng kanyang piyansa. Ayon kay Justice Secretary Attorney Frederick Vida, dapat isumite ng mababatas ang kanyang sarili o umuwi ng Pilipinas para personal makapagpiyansa sa kasong kinakaharap. Sa kasalukuyan, aminado ang claim na wala silang impormasyon na nasa Pilipinas ang naturang akusado, kaya't nararapat anyang isumite ang sarili sa ilalim ng jurisdiksyon ng hukuman. Ipinag-utos na kasi ng Makati Regional Trial Court Branch 235 na arestoin ng otoridad si Representative Leviste sa bisa ng inisyo nitong warrant of arrest. Kasabay din ito'y itinakda ang halagang 72,000 pesos bilang kabayaran o piyansa para sa pansamantala nitong kalayaan buhat ng maisuhan ng warrant.
22: He needs to submit to the jurisdiction of the court. So, kailangan siyang umuwi dito. Kailangan yun. Walang ganon. You need to submit to the jurisdiction of the court.
23: Personally, sir, not to.
22: Yes.
23: No.
22: We don't have any information that he is in the Philippines. What we know is yung dalawang co-accused niya. Pero sir, may dalawa siyang co-accused na nag-file na ng bail. We need to look at that. That's very peculiar. Hindi ko alam yung information.
23: Pero
22: that's very peculiar because you need to submit to the jurisdiction of the court, no? Yeah, same question. I need to get more information about
21: it. Naharap si Representative Leviste at mga kapwa-akusado sa kasong paglabag sa Public Service Act ng Section 25 of Commonwealth Act Number 146 as amended by Republic Act Number 11659. Samantala, binawi naman ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang kanyang naunang payag nagsasabing nakapagpiyansa na ang mambabatas. Paliwanag niya ay raw information ang kanyang natanggap at saka pa lamang napag-alaman na tatlo pala ang kabuuan bilang ng mga akusado sa kaso. Kasunod na makapagpiyansa ang dalawang kapwa akusado ni Leviste, itinakda ng korte ang arraignment ng kaso sa darating na October 26, 2026.
24: There was a raw information na nag-bail, but apparently there are three accused. There were two accused na ni Kong Leviste. Yung dalawa yung nakapag-post ng cash bail, ng cash bond. And the arraignment for the case is scheduled on October 26. So si Libiste is still considered at large, wala pang jurisdiction yung court sa kanya, no? Until such time na voluntary mag-surrender siya or ma-aresto siya ng law enforcement.
21: Katulad ng paniniwala ni Justice Secretary Vida, binigyan din ang direktor na kailangan personal pa rin magpakita ng akusado sa korte upang makapaglagak ng piyansa sa kaso.
24: Yes, personal yan kasi that's really the practice. If you recall, lahat naman ng personalities will be subjected to a booking process pag na-aresto. Pagka naman kung saan pumunta, ganun pa rin may mga requirements na submission yan.
21: Nag-ugat ang kasong ginaganap ni Representative Libiste matapos matukoy na sinadyang dito pa rin ng Solar para sa Bayan Corporation ang obligasyon nitong nakasahad sa prangkisang ibrigay ng lehislatura.
1: Ito po si Bombo Grant Hilario, Basta Radyo, Bombo!
16: Oras natin 21 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Piling natin sa ating linya ng komunikasyon ang chairman ng House Committee on Agriculture at kinatawan mula sa Quezon 1st District, si Representative Mark Enverga. Welcome natin sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. This is Bombo Dennis Hamito and together with me si Bombo Jaira Hanggayo. Good morning, Mr. Chairman, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Tayo po'y napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating mga impilan. Welcome to the program.
2: Hello, good morning Sir Dennis. Lalatigit po sa ating po mga kasama sa ating programa sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay po ninyo sa akin sa araw na ito. Thank you po.
16: Unang-una, nais po namin kumustahin yung naging takbo na paghimay sa pondo, lalo na yung para sa sektor ng agrikultura at yung nakaharap po tayo sa Super El Nino, paano ho yung ating mga preparasyon para dito, Representative Enverga?
2: Unang-una siguro magandang mabanggit po na malaki po ang naging kabawasan sa budget ng Department of Agriculture at ganyan din po sa mga relative na mga agencies sa kasama po na rito. Maganda po, kakatapos lang po namin ang tinatawag nga po namin yung Budget Amendments and Review Subcommittee na kung saan na napagbigyan po natin yung ating makilala nga na dapat ay may balik, may taas po ang pondo muli ng Department of Agriculture. Lalo tigit po na nakabadya nga po itong tinatawag nating Super El Nino at ganyan din po dito sa ating po mga posibilidad na problema na kakaharapin pa rin sa pagtaas po ng krudo o ng diesel na alam po natin na malaking bahagi po ng agricultural sector umaasa dito. So Sir Dennis, maganda nga po dito isa dahil nga po dito sa ating BARC, yung nabanggit ko nga po kanina, ay muling nadagdagan yung agricultural sector cluster ng karagdagan na 20 billion pesos para nga po mabalik nga po sa level po niya dati at ganyan din po ay kahit papano meron po tayong mitigation na o kundi man ay panlaban po dito sa mga nabanggit po natin mga magiging problema natin sa El Nino at sa nagbabadyang pagtaas pa rin po ng presyo ng petrolyo.
16: Kognay ho niyan, ano ho ba yung naging focus ng paglala ng pondo para doon sa pagtugon sa issue ng food security sa panahon po ng kalamidad, Mr. Chairman?
2: Well, Sir Dennis, marami at kalat-kalat nga po sa iba't ibang mga sektor ng agrikultura yung budget nga po natin. Siguro, mabanggit ko na lang siguro Sir Dennis dito sa ating National Rice Program, syempre kahit papano yung fertilizer ay napakahalaga pa rin. Para nga po may pag-asa pa rin tayo na makahabol po dun sa mga magiging losses po natin sa production. Ganyan din po ay meron din po tayong mga budget for cold storages. Ito nga po ay dahil nga po sa kainitan, magiging kainitan ng panahon, magiging mataas po yung mga spoilage ng mga ibang mga crops po natin. So meron din po tayong nakaabang dun sa mga iba't ibang mga high value crops na makakatulong nga po itong mga cold storages facilities po natin dito. Siyempre, dito nga po ay kinilala po natin yung malaking pangangailangan pa rin ng Department of Agriculture na kung saan, siyempre, dahil nga sa kakulangan o magiging kawalan ng tubig, depende sa mga darating na buwan, yung mga solar pump irrigation, kasing surface water, hindi na natin maasahan. So, mahalaga po ay meron po tayong mga solar pump irrigation systems. So yun nga po, nadagdag nga po natin yun ano, dun sa ating Barsi recommendations na kinatutuwa ko naman na pinagbigyan. Bukod po dito, sa solar pump irrigation, yung NIA, may karagdagang pondo rin tayong nailaan, ano? Paukol nga dito sa ating mga solar pump irrigation systems. At syempre, dinagdagan din po natin, Sir Dennis, dito sa bahagi ng NIA, yung restoration, sapagkat marami po tayong mga irrigation systems na siguro low-lying fruit ang tawag natin dito, ano? Yung mas madaling magawa, mas mabilis, kaysa sa new construction, na para po mas madali kaagad yung sa mga existing service areas, ay mas mapalakas po natin yung daloy ng tubig po rito. Siyempre, maganda rin po dito yung inaasahan natin na para sa animal industry, ano, competitiveness enhancement fund na naibigay na po dito po sa Department of Agriculture. So ito ay 20 billion na para nga po sa mga programa para po sa ating pong animal industry, sapagkat siyempre hindi lang crops po ang tatamaan po rito, kundi rin po yung ating mga livestock sector.
4: Okay, ang akin pong katandem naman dito, si Bombo Jai Rahangayo, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Jai, with your question.
5: Representative, kumusta naman po yung kahandaan ng ating agricultural sector kung lulubha itong El Nino at may kasunod pa na ibang kalamidad? Kakailanganin ba ng bagong budget request o kasama na ito sa mga naihandang alokasyon?
2: Ang maganda naman dito, ayon nga po, ano, basehan na po natin yung predictions ng PAGASA. Kung titingnan po natin, ano, sa kada buwan, nag-iiba-iba ang magiging sitwasyon po natin. So siguro magandang mabanggit po siguro na ito po ay nasimula na po namin yung mga hearings po namin ukol po sa kahandaan po ng Department of Agriculture at ng ibang mga relative agencies na kung saan ano ba ang magiging mga strategies. So sa kasalukuyan na may handa naman pong budget po ang Department of Agriculture at napag-usapan nga po natin dito, ayon po dito sa magiging mapa po na binigay ng PAGASA, meron po yan yung dry conditions at saka po yung ibang mga areas na considered to have drought conditions. Nabanggit na rin naman po ito sa hearing po noon na kung saan nga po ay nararapat na kung meron pong lugar na may drought, severe drought areas, baka pwede pong makapokus po tayo sa ibang mga lugar na hindi naman po ganoon ang mga kondisyon, mas maaliwalas ang kondisyon. Na doon naman po natin ilalagay yung mga pondo para yung production natin ay kahit paano makahabol po tayo sa magiging losses po natin sa drought areas.
5: Okay, now kung talagang tatamaan ang palay production, do we have any alternative crops kagaya ng munggo, Representative? Kasi mukhang pati yung munggo, inaangkat pa rin kahit may sarili naman tayong local growers. Ano po yung pagsusuri ng inyong committee dito, Representative?
2: Maganda po yung katanungan nyo dito sa munggo. Nung mga nakaraan na mga dumaan na mga El Nino, meron po tayong mga rice producing area. Halintulad nga po sa lalawigan ng Isabela na alam po natin na napakalaki at lawak po ng kanilang pananiman sa palay. Dahil nga po sa El Nino, talagang may mga bahagi po ng Isabela na consider na meron na po tayong drought, severe drought areas already sa Isabela. Sila po mismo nakapagtanim. Yun po ang naging crop, alternative crop, na kanilang tinanim nung panahon nga po na walang PAGASA po ang kanilang palay o high risk na po ang pagtatanim po ng palay. So sa palagay ko po, ang DA nga po, nabanggit nga po nila sa mga predicted na meron pong severe drought sa mga parating, may option po tayo na locally produced pa rin, ano, na particular po dito sa munggo. So maasa po tayo na sana yung DA ay binabantayan at siguro nga po ay meron po silang statistics, ano. Sa susunod na hearing po na re-request po namin sa kanila ay kung ano nga po yung magiging mga shifting ng crops na sinasabi nga po nila as a strategy dito sa El Nino na ito. So mahalaga po na calibrated ang strategies ng Department of Agriculture para nga naman po masiguro po natin na may supply po naman tayo for the consumers po natin dito.
5: Okay, maganda po yung Thank you so much, Representative Bombo Danis.
4: Okay, sige. So maraming salamat po, Representative Inverga. Siguro kung may pagkakataon, makapag-part 2 tayo ng interview para ho dyan sa iba pang mga crops na nainam din pag-usapan, hindi nakapokus lamang sa palay at mais na common ho na nagiging sentro ng ating atensyon. Thank you so much and good morning. Bombo, si Representative Mark Inverga ho ng Committee on Agriculture dyan sa House of Representatives. Siya rin ho ang kinatawan mula sa unang distrito ng lalawigan ng Quezon.
6: Bombo International News.
5: Itong protesta ng mga mag-aaral sa France, lumalawak dahil yan sa krisis sa edukasyon. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Dagupan.
7: Nagpapatuloy ang malawakang protesta ng mga mag-aaral sa France dahil sa mga nararanasang problema sa pampublikong paaralan. Ayon kay Vladilet Valdez, ang Bombo International News Correspondent sa France, sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan, nagsimula ang mga rally dahil sa kakulangan ng mga guro at staff, siksikan sa mga paaralan, hindi maayos na kondisyon ng ilang school building, at hindi sapat na pagkain sa school canteen, mas mababang oras na ginugugol ng mga mag-aaral sa klase, pero wala silang ginagawa. Dagdag pa ni Valdez, lalo pang uminit ang sitwasyon matapos naman ay hindi pinapakinggan ang hinaing ng mga mag-aaral. Nakadagdag din sa paglala ng tensyon ang naging pakikitungo ng pulisya sa mga demonstrador na nauwi sa mga sagupaan, paggamit ng tear gas at ilang pag-aresto. Sinabi pa ni Valdez na hindi na bago sa France ang mga ganitong protesta, kabilang ang mga rally na nauuwi sa mararahas na insidente gaya ng paggamit ng tear gas at pagsusunog. Ano yung malakas ang protest culture sa bansa bilang paraan ng mga mamamayan upang iparating sa pamahalaan ang kanilang mga hinaing at pangangailangan. Kung ikukumpara sa Pilipinas, mas malawak ano ang social coverage para sa mga mag-aaral sa France. Gayunman, nagsisimula na rin maramdaman ng mga estudyante ang mga kakulangan sa mga benepisyong dapat nilang matanggap. Samantala, sinabi pa ni Valdez, na gumagawa na ng mga hakbang ang pamahalaan upang mapahupa ang tensyon bagamat hindi pa matiyak kung kailan tuluyang matatapos ang mga protesta.
9: In recent years, itong mga benefits na to ng mga estudyante have totally, not totally but largely went down. So ibig sabihin, nararamdaman na nila na maraming mga classes na canceled kasi walang mga professors and mostly may downsizing sila teaching workforce nila. Yung kanilang canteen, there's not enough food, yung ceiling nila bumabagsak, ulan or binabaha. So this one of the examples po kung bakit nagpro-protesta ang mga estudyante natin.
7: Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat, Basta Radyo, Bombo!
5: Sa iba pang mga balita, tinutukan ng ating provincial stations sa fishing industry ng Jensan, apektado ng food inflation. Mataas na inflation, malaking hamon naman sa ekonomiya. Nakapanayam ang Bombo Radyo Jensan.
10: Itinuturing ni General Santos City Chamber of Commerce and Industry President Miguel Rene E. Dominguez na malaking hamon sa ekonomiya ang pagtaas ng inflation rate sa bansa sa 7.2% itong Setyembre mula sa 6.1% itong Agosto. Ayon kay Dominguez, kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay ang pagtaas ng presyo ng langis na naapektuhan ng mga kaguluhan sa Middle East at ng epekto nito sa supply ng gasolina. Ipinaliwanag niya na malaki ang pagdepende ng Pilipinas sa imported na langis na ginagamit sa transportasyon, paghahatid ng mga produkto at operasyon ng mga planta ng kuryente. Sinabi rin ito, naramdam ang epekto ng food inflation sa General Santos City, partikular sa mga mangingista dahil malaking bahagi ng kanilang gastos ang napupunta sa fuel. Dagdag pa nito na maaaring magdulot ng mas malaking paghihirap sa ekonomiya ang mataas na inflation sa mga susunod na buwan at posibleng maapektuhan ang kabuhayan ng mga empleyado, negosyante at mga ordinaryong mamimili.
11: And alam natin sa lahat ng galaw natin, whether pupunta tayo sa trabaho, paghaul ng mga produkto, galing sa kuryente, sa mga diesel plants natin, lahat ito nangangailangan ng diesel. So Halos lahat ng galaw, itong isang mga epekto kung bakit tumataas ang presyo ng bilihin. So habang tumataas ang presyo ng gasolina, ang ating gobyerno, ang private sector, bumibili ng mas maraming dolyares. Ito ay isang rason kung bakit tumataas din ang exchange rate natin.
10: At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Audrey Malabisa. Basta Radio! Bombo!
16: Mula dyan sa bahagi po ng Mindanao, dako naman tayo sa Luzon sapagkat yung Ambuclaw Dam na mahalagang pinagkukuna ng kuryente sa bahagi ng Luzon Grid at target na kuna ng tubig para daw dyan sa Baguio City. Yung alkalde ng Bukod Binget ay tumutol. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Baguio!
8: Hindi pumayag si Bukod Mayor Attorney Eric Don Ignacio sa plano ng Baguio City na kumuha ng tubig mula sa Ambuclaw Dam sa Bukod Benguet bilang solusyon sa water shortage sa lungsod. Ito ay sa gitna ng inaasahang epektong ng Super El Nino sa mga huling araw ng kasalukuyang taon at sa mga unang buwan ng 2027. Sa Baguio City, taon-taon nang nararanasan ang problema sa supply ng tubig, lalo na tuwing summer season. Dahil dito, plano ng lungsod na kumuha ng tubig mula sa Ambuclaw Dam upang makatulong sa pagtugon sa pangangailangan sa supply ng tubig. Gayunpaman, hindi ito pinaburan ni Mayor Ignacio. Ayon sa alkalde, nagtungo sa Baguio ang staff ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kasama ang mga developer mula sa United Kingdom upang ipresenta ang plano para sa proyekto. Pero ayon kay Mayor Ignacio, naniniwala siyang hindi sapat ang supply ng tubig sa Ambuclaw Dam para matugunan ang pangangailangan ng Baguio City. Ayon pa sa alkalde, kailangan din ng munisipyo ng Bukod ang tubig, particular para sa mga magsasaka, mga may fish pond at sa supply na kailangan ng hydropower plant ng munisipyo. Samantala, iginiit ni Mayor Ignacio na kung hindi may sasagawa sa ngayon ang plano ng Baguio City, kailangan pa rin itong sumailalim sa mas malalim at masusing pag-aaral.
12: That they wanted to tap yung water dito sa Ambuclaw Dam. Pero sabi ko, nung pinisent nila, sabi ko, siguro it will be a long study. No? Baka not within 5 years kasi mukhang matagal yung pinoproject nila. At ang problema kasi nun is we're also having problem with our water sources. So baka hindi sasapat yung tubig ng Ambuclaw for the water supply ng Baguio.
8: Samantala, ang Ambuclaw Dam ay isang malaking hydroelectric facility at reservoir na matatagpuan sa barangay Ambuclaw Bukod Benguet. Ito ay isa sa mga pinakaimportanteng pinagkukunan ng kuryente sa Luzon Grid kung saan kaya nitong mag-produce ng hanggang 105 megawatts ng kuryente. Mula dito sa lungsod ng Baguio sa lalawigan ng Benguet, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, Basta Radyo, Bombo!
16: Sa pahabol na balita, mga kabombo, ang stable blood supply napakahalaga raw sa lahat ng oras batayan sa pahayag ng Philippine Red Cross. May balita ang Bombo Radio Cebu.
13: Binigyang diin ng Philippine Red Cross Cebu Chapter ang kalagaan ng pagpapanatili ng matatag na supply ng dugo sa mga blood bank at hospital upang matiyak na matugunan agad ang mga pangangailangan ng pasyente, lalo na sa panahon ng emergency. Ayon kay Dr. Era Tudtud, Blood Bank Manager, napakahalaga ng pagkakaroon ng sapat na supply ng dugo sa lahat ng oras dahil hindi tulad ng ibang mga kagamitang medikal, ang dugo ay hindi maaaring gawin o likhain. Ang supply ng dugo ay nakadepende lamang sa mga voluntaryong donor at hindi laging madali ang paghahanap ng mga donor, lalo na sa panahon ng mga kalamidad, pagbaha, paggalat ng sakit at iba pang sitwasyong maaaring makagambala sa mga aktibidad ng blood donation. Samantala, sinabi naman ni Attorney Maria Vera De Jesus, Administrator ng Philippine Red Cross Cebu Chapter, na mayroong koordinasyon sa pagitan ng National Headquarters at iba pang mga chapter ng Red Cross upang makatulong sa pagpuno ng supply ng dugo tuwing may kakulangan sa isang particular na lugar. At kabilang sa mga blood stations sa Visayas na maaaring kausap para sa supply ng dugo ay ang mga nasa Lapu-Lapu, Iloilo, Southern Leyte at Ormoc. Dahil dito, patuloy na nanawagan ng Philippine Red Cross Cebu Chapter sa publiko na maging regular donor ng dugo upang mapanatili ang sapat at matatag na supply ng dugo para sa mga nangangailangan, lalo na sa mga panahon ng emerensiya.
14: importante na dapat stable ang supply ng dugo kasi po ang pangangailangan ng mga tao at ng mga pasyente sa dugo ay hindi nauubos, parati siyang kailangan. At ang dugo po ay hindi na manufacture or hindi basta-basta ginagawa lang or hindi nanggagaling sa faucet na kapag ginusto mo, ito turn on mo lang at meron na kaagad. Ang blood donation po ay nanggagaling sa mga tao na napaka-generous na magbigay ng kanilang precious blood. Ano po? At hindi lahat ng panahon sa isang taon ay madaling makakuha ng blood donor.
13: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bumbo John Acanyati, Basta Radio, Bumbo!
15: Bumbo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
16: Ang batayan ng ating Foreign Exchange Update ay mula sa data ng pagsasara ng trading kahapon ng hapon ng resumption, mamayang alas 9 ng umaga, at naitala ang katumbas ng isang US dollar, umabot mo nga kabombo ng 62 pesos and 75 centavos, ang Hong Kong dollar 8 pesos, ang Singaporean dollar ay 49 pesos and 13 centavos, Saudi Arabian Rial 16 pesos and 72 centavos at ang Euro ay 70 pesos and 67 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao pati na sa iba yung dagat. Nariyan ang ating Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live para sa mga karagdagang impormasyon. Sa mga himpilan natin ay masusubaybayan po ang mga ito sa pamamagitan ng radyo at maging ng ating pong digital platform, available ho yan. Unahin natin dyan sa parte ho ng Iloilo ay nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo naman nasa parte ng Negros Island na masusubaybayan ang Bombo Radio at Star FM Bacolod, doon sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Abang sa lalawigan ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala, sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At doon sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.

0: Rafa Bombotsonation para sa ating Christmas countdown. We only have 78 days before Christmas Day.
1: At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News mamayang alas 12:00 hanggang alauna ng hapon. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!